0: loved. At yung Talubok quiz naman po kahapon, ang nanalo ay si Jason Ba, tama ba to? Banico. Ayan, si Jason Banico. So Jason, kunin ang iyong gift certificate. Okay, hello kay Rom Laos, kay Christian Macenas, Diaz Canyon, ng Malinaw, tindugon pa kami, digdi sa Balading Malinaw, si Barry Bausa, si Marvin Buelva, si Kurang Benuto, si Cholin Serico, si Roy Perez, sa Tiokia, si Len Zapanta, si Grace Mendoza. Salamat po. Hello. And hello din kay Sir Loreto Lunas. At sa lahat ng nagdanais pa rin mag-enroll sa ating Talubo IELTS, narito po tabi kung papaano.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Ka-graduate pa school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako games. Ayun, hanggang ngayon, hinakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Schools Division Office of Tobacco and Alternative Learning System Tobacco, ang TALUS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo, Alia. Makinig lamang tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito lamang sa One Radio, Talubo Tobacco. Kasama mga magagaling mentors, sisiguraduhin nilang matatap elementary, junior at senior high school.
4: Totoo ba yan? Sa simpleng makakapagtapos na ako?
1: Well, syempre, dapat sa mga online quizzes at ikaw sa face classmates. And yet, in and on-air students for your future will come true.
2: Lang ka-enroll ka, Maui?
1: Nang IELTS dito sa One Radio, dito sa ilapi birth certificate, picture at literal na ating lilikong IELTS registry at IELTS implementers sa iba. Ma 62-937-924-295-0967-0645.
3: At may talub, matayin ang siyaming pang
1: Lubo IELTS. Diyo, sapagkat ang inyo ay tunay IELTS. Talubo.

0: And tayo po, excited na excited natin. Babatiin ting broadcast part. And walang ibindi is Grace Dickman. Good Grace. Oh, Miss.
1: Sasin po kayo. Kala ko kasama natin si Miss.
0: Oo, Miss. May 90s niya.
1: Kasi.
0: Oo. Sorry po, may yung inyong bells. Okay lang. Okay. Sige po. Sige. At ininitay na Ma'am Grace. Hello kay Richelle Dabi. Harry Carr. Morning po kay Nora Perino. Bella Ramlan ba? And Ophelia. And ni Donnie Bros. Morning. Pukadahan ng San. Oh, nako. Okay. Well, okay na ba, Miss Grace?
1: Yeah,
0: better now. About it has become a national battle, a national, no, although they were trying to contain it, pero sentiments ng fans, no, naging national issue na siya. So what can you say, tragic accident, Ma'am Grace?
1: Naalala ko yung 2016, I'm not sure kung anong Kobe Bryant as well. But I think that was pandemic din po yun.
0: Pandemic. Sabi, worldwide. issue na malagang ito, no?
1: Okay. Yeah. So, lahat din ng very po, no? And sa atin, na fan tayo ng basketball. Although, hindi ako nani-od, Miss, I'm not really a Roshamian sa abab affected because a fan and following itong mga basketball natin.
0: Ko talaga, siguro, Kobe, interestingly about yan, makita mo na failure siya, no? And event might have human failure sa, because if I, siya ba yung nagbagat nung per that crash? Siya ba?
1: Yeah. Or, yung nga pala accident kay Kobe.
0: Oo, it was an, kaya nga, kumbaga parang, in other words, wala no? Yeah. Pero ito kasi, tila ma-implic sa wala pang ano, no? Wala pang kaya nga ma-profit ano, sa mga state pa namang kumbaga inclusive findings, no, about it. So anyways, gusto ko lang pagtuunang pansin natin mga nagyama. Totoo. Because well, prolonged, so would you say na parang tagal-tagal bago ano, Ateneo de University.
1: Okay, I watched also review the press. Tried to under from there in the start na nangyari doing the background, kumbaga inuna nila na i-address ng family.
0: Mm-mm.
1: Ang gusto din nila na hindi masyadong like, alam din sila informing the because they don't add dun sa gulo, sa noise, to din nila in
0: cause ng tama. Too much. Kaya lang, parang ano eh, yung sabi nung athlete, ano, ang dami kasing speculate rumors, no? Titnan, in other words, mas maingay tuloy yung speculations and yung kaysa doon nangyari, no? Obviously na may trauma, no, ang thing ito, di ba?
1: Yes. Because the experience is very
0: So yens na yung trauma silang doon sa, di ba, no, ma'am, interview ni Peros. Gusto na pa, no, nitong rookie to, si Kiefer niya. Actually gave up. Hindi pa siya. Usually po, ang na-experience ng isang tao, sa ganda ng niyant.
1: So, again po, itself is very mga doon sa interview ni Kiff.
0: Yes.
1: Na mga po ng ano nila, nung ito, trauma nila, like flashback. So, biglang na balik sila sa doon sa scene. Kailang alala time na like nasaan sila na alam nagkakaroon ng flashback miss the way our minds or our brain wants to understand what happened. Para kang nanonood ng na pag merong intindihan na part or di mo narinig, di ba nag-rewind ka pabalik. Anong nangyari yun? Anong nangyari? So, the same, that's how the works dun sa mga flashbacks po.
0: Wow. That's a natural reaction. Kung ikaw ay dumaan sa ng trauma?
1: It is. Normal siya kasi the brain wants to understand and make sense. Kanya yung, ano ba kasing nangyari? Kasi na kami sa ganitong identity. The flash, also the intrusive.
0: Okay.
2: Try
0: to sleep.
2: Oo, ano daw.
0: Ay, sa kamusta po? Okay. Sige. May nakapasok sa... Kala ko nakapasok sa joke. Sige po.
1: Dito sila.
0: Sige po. Seeing yung thoughts. Ano po yung thoughts?
1: Ang term is to sleep.
0: Yes.
1: Just speak mo yung roommate niya.
0: Oo. So, anong...

Magandang bitaw na lang tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Makinig kayo kay Osang dito sa 93. Makinig dito tayo ko radio ninyo. Tindugon na.

Doy pa sana mula pa sa kidako ang babaeng walang kalupa ang Diyosa DJ Otang. Simula na.

0: inisyo manggaganang unyan sa barangay. Madam Osang, sa apremyo mo, sarong bilao na manok ni Osang. Tapos, dagdagan mo pa. So, ibig sabihin, Sir Manny, duwang winners today. Ang first runner-up, pinaka-premerong nagdalaga, guys, sa lakay. Manggagana tabi, isarong bilao na fried chicken. Tapos, ikaduwang nagdalagan, ilog na manok, panok ni Osang.
1: Wow!
0: Iaganahon today na Biyernes ha.
1: Kayo!
0: Oh.
1: Ang nagwagi!
0: Paldo nini! Mapapaldo kayo niyang winner today. Masurtiyo ng mga...
2: Wow!
0: Ano? Mas wang manggagana tabi today. Na igwa kang sambilog ng lao, ano? Kaya, ang sa tuyang papremyo tabi, tabi Mr. Jack Bombita, Mr. Salamat po. Bombita Repair Services. Yan. Salamat tabi sa Bombita Generator Repair Services. Ang hapot. Ay, intro ano? Kunariko, akong premyo na daw para manipaki. Manok ni Osang? Ano? Nakasawa 91.3 News FM. Sa mga gusto mag-iriling dyan, magdurudo ngaw dyan. Mapaabot ka mo kay mga greetings ni Enek-Enek pa. Ikaw kitang 13 ng viewers ngunyan. And counting, mga katindudon. May mga message naman kita, no? Ay, grabe man ini si Anson. Sabi ng gad ni Anson, kalyo sa floor. Watching da dyan sa Ligaw. Dyan sa Ligaw City. Nagdadangog sa Ligaw. Sa One Radio, inisima na yung Anson. Kalyo sa floor. Ay, nakatugdo na tulo si Erickson. Grabe na yan. Nakatugdon tulo si Erickson. Ay, ibig sabihin niya, ano siya dyan? O, magtagahiling ka mo sa liwas din dito. Baka yaon dyan. Mali mo yaon dyan. Nagbakal da siya kay manok ni Osang. Inunas kang ayam. Pasaway man na ayam, di ituloy na panira aki ko. So, aki niya din panira lugod. Ay, arang po ninasan kang ayam. Po kaya. Oh. Umagi ka sa mga tindahan ko, lalo na yan sa Basod. Umagi ka dyan, dyan ka pa sa Mercury Drug. Maparong mo na ang fried chicken. Magugutom ka pag uminagi ka dyan sa manok ni Osang sa Basod Branch. Dyan sa Tagas Branch. Dyan sa LCC Mall. Dyan sa San Roque Branch. Dyan sa Bangkilingan Branch. Alayo ganang edigi sa 1B, Purok 1B, San Carlos, Tabaco City. Day pa kaming isira. Nos J. Osinab. Mga taga-barangay Bungabong, good morning. Norin Tabi Maralan Tuag para maghap mo. Pabati po digdi sa Purok 2 Bungabong, Bosque Family, Bokeo Family, and Baro Family. Tama ka ma'am, masiram ang manok mo, the best ang manok mo. Sabi ni Manay Anson, o sabi ko sa iyo, baka inurunas kang ayam. Mahamuton kaya, papara atama nindong ayam ha. Manda sa mga taga-baranglan tuwag ka man dyan. Lamang makagana man lamang ki. Urual daw po kita nananao ki manok ni Osang. Kaya urual daw ka mamakdi. Sa One Radio. Ang satuyang papremyo tabi, hatod po sa indo kang manok ni Osang. And syempre, ni Mr. Jack Bombita, kang Bombita Generator Repair Services. Nakatugdo na tabi sa manok ni Osang. Ayong! Mansign in tapos kita ring me. Salamat po sa Bombita Generator Repair Service.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable gasoline at diesel generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marinisur o maaaring yung generator sa Zone 6.

0: Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapal niya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-7403. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. O kay Mr. Dan. Unin na. Ano? Ano ito? Dali lang ha. Sa commercial ni Wancho. Digdi nang na, wala na naman din, kana naman nahiling. Tiga na puso. Sa commercial tabi ni Wancho na nawara na naman digdi. I-refresh na tabi ha. Isa na ta. May bago kitang sponsor kang programang iniwan ang Wancho. Ayan. Abangan nito ha. Alat mo ta. Nawara sa lista alat mo na ang programang inihatod tabi sa indong mga katindugon kang Wancho Wancho Dimsum Wancho Dimsum kataning sa natabi iyan kang manok ni Osang San Roque ang Wancho Dimsum. Yan na si Erickson pasok.
1: SM, good morning. Mainit-init na pagkaaga sa Gabos. Ay, bongga ang sa tuyang.
0: Bongga ang papremium niya. Oh. Sana RK ni Oraldo. May mag-sponsor kay mga isarong bila o mga tulong manok. Diba? Grabe, ano? Ano, mamatindi yun. Tapos ano? Ibang klase ni si Mr. Jack Bombita, ano? Kang Bombita Generator Repair Service.
1: Makaka ano ngunya? Makakapaldo?
0: May paldo talaga ngunya? May manggagana talaga?
1: Oo.
0: Pag-chismisan tayo ni Ang Hapot.
1: Oo.
0: Ano ang ipapabring ni Manay Osang? Oo. Akala nyo madali lang ha? Medyo mahirap kidiit ha? Eh sarambila o bagay yan? O bagaan? Oo, sarambila o. Kaya dapat medyo hinang-hinangon man kidiit sa mga madaralagan dyan para sa pabring ni sa barangay. Put Erickson. Aing katabi ngun yan.
1: Puro harami sa natabi SM. Harami man sa kanagatan.
0: Ay! Harami kagat? May clue na kamo ha. Harani sa may dagat. Barangay sa Lakay. Ano ang outfit mo niya ni Erickson? Anong kulay kambado mo, Tabi?
1: Yes, Tabi SM, naka-black.
0: Naka-itom ton, kulot man giraray. Kulot man giraray si Erickson. Ayan, naka-itom si Erickson ha. Ang clue kang barangay, hara ni Tabi sa may dagat. Tapos, usually, pirang letra?
1: Anong, Tabi SM, anong?
0: Anum na letra? Bilangan ako ang barangay mo, Tabi. Anum na letra? Anum tabing letra? Malay mo, pasok ka sa banga. Ay, anong ngayon kami? May letrang ano? May letrang ano? Ano ang nakalaag na letra sa barangay?
1: May letter M, Tabi SM.
0: Ay, may letter M. Ang barangay may letter M. Attention pa lang, Tabi Erickson, ha? Bako man lang po mga taga-barangay, ano, naman, ang maintra. Maski po sa mga maski pa, kung ika ang pinaka-premerong nag-abot, gana ka. Dahil man kita, kaya sa kuya, ibig sabihin ba, Tabi Manay Osang, barangay lang na yan ang mag-intra. Ay, dahil man po kami kan, samuya po, kung sisay, ang pinaka-premerong nagdalagan dyan, maski yaong ka pa sa kabilang barangay, dahil po,
1: Basta
0: mainot ka. Buda, bit-bit mo sa ipapabring me ko. Nagpaibang palan kita kan sarong Aldo. Nalingawan ta magki. Manot ni Osang. Ano? Isus. Ba't na naka po? Nagpa-ano ko kaya? Nagpa-ibong kami. Nag-San Miguel Tabi ako. Kang petsa. Anong petsa kita nagduman? 17. Tama.
1: 17.
0: Oh, kampetsa 17. Nagpa-ibong kita dyan po. Nakisumaro man tabi kita, nakiramay mong po kita. Dyan po kang ama, kan sa tuyang news director digdi sa One Radio, na si Sir Ed. Munya na palang tabi sa lubong ano, kang ama tabi ni Sir Ed Bordeaux dyan sa Rawi San Miguel. So nagbisita man po kami, nakiramay po kami dyan sa kapamilya po ni

0: Kaibang hanta, ika, si Berna, si GM, Juan. Si GM, si Long Hanks! Nagiribahan kita kasukan so pitcha 17 diyan. Tapos naisip ko ba Gerrison, ano to niya ako kung magkag kita diyan ki? May dara ka baga pating dakulo na ano na sticker ano? So gift check baga. Tigsugot ta nga ni sabi ko Erickson, ano niya? Taguan na niya ko, diyan niya kung ano ining sticker. Nalingawan ta ta pahuli na kita. Maray pa nagtago kita ki mga sampulo diyan. Baysa na ta pag nakapaybong giraray kita, tamatago daw ako diyan ki sticker tabi. Tapos pag nakatago na dyan, hanapon tabi inindo, pipicturan me. Oo, para madaling mo mahanap. So, picture na ito, mahilig mo, yaw na ito duman. Dahil sana, ay napa duman baga sumanok ni Osang sa parabinggo. So, naabot na, tapos paranoan na, sabi ko, pipi, kambay na, kisa, good sa nagkirintra, nagdakulo, good sa tao. Narindagdagang ko, sige. Sa mga parabinggo yan tabi sa harong kasusar pa marin mapo na honey letter M tap etra
1: nom
0: ano anom ano pa ngayong dagat kaya nga rin sa dagat ano nainisit si may mga pag suspense ngayon nindo dyan hindi mas ngayon malam ako sa pagdipat tigbaban yata baka ngayon hindi na sa tiga sa isawan baka mapaldo ka ano na may
1: letter M.
0: May letter yan.
1: May letter A.
0: Okay, ano pa? Ano pang
1: may
0: letra?
1: May letter G.
0: May letter G! Huh? Oh. Ano na?
1: May letter F.
0: Oh, ano na? Ano yun to? Pinta ko na sa nakong day mo ang makuha. Ana, wala kong saying. Rose Butalon. Good morning. May letter F. May letter A.
1: Mm-hmm.
0: May letter T. May letter M.
1: May letter O. Letter
0: O. Okay na. Sabi ni Raven. Matik na.
1: Ay, iba? Ang lagi isang may letter F.
0: Mga taga-barangay Fatima City. Mga malindok. Malindok. Parayaon dyan. I-chismis mo na.
2: Kura.
0: Kura. Kura. Iyon na mami. Alam na dis ha. Alam na Barangay Fatima. Sinabi mi na.
1: Oo.
0: Unya nga po. Ano ang iba pa bring me? Ni Manay Osa. Programang inihatod sa in Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, mababakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang Fried Chicken House. Thank you so much, Tabi Alindeco. We bring fiber to the world. Pag ako kaya nagtaram na Erickson kang papa, bring me. Dahil naman ang madarangog sa radyo. Karanap-karap nandyan. Inatong ko na muna ini, na sponsor, ha? Chowking Tabako. Next week, Tabi, may pa-chowking si Manay Osang Nindo, ha? Tama, init ang magampanahon. Ay, di mapahalo-halo lamang kita, no? Chowking Tabako. Salamat, Tabi. JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvacion Tabaco City. BTS Pro Lights and Sounds and High-End Cell Phone and Computer Shop. And High-End Solar Energy sa mga mapatakod tabi ki Solar Energy sa mga harong indoor. And maraming salamat din po sa 6G Enterprises, Happy Tabaco City, Jaya Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City, Lola's Bistro, Liberty Door, Price Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tabaco. Nagbabasa ako kay Erickson para makaredy na. Oh, mali mo ba ganda? Hindi pa nakakauli sa harong. O kaya apodin na muna si Ago muna yaon dyan sa Fatima. Naharinig ka mo dyan na, uy, yaon dyan sa Barangay sa Laki. Bantay ka mo dyan. Ang apod, sa may isang tabi sa Fatima.
1: Sa may port tabi SM.
0: Sa may pier. Sa fish port.
1: Hampang maritime port.
0: Alba Police Station. Sa may pier ng God. Ayan. Sa pier tabi ha, kang Fatima. Alam na. Ang programang inihatol sa Indo kang Yibert Sari Sari Store. Tabaco Color Mix Paint Center. Nong's Meat Shop at Meat Shop. Authorized franchisee of Nong's Meat Shop. Smile and... White Anahaw Haven and Leo Lavandero. Budatabi kang 1, 2,

0: Team Som, ipa-playtay ni Atchan ha. O ne. Siyempre, manok ni Osang Fried Chicken House. Alright? Ang drahon tabi nindo, yaman din laang na yaon tabi ka mo dyan, ha? Pero merong magdalagan. Pero merong tabi na magdalagan, yaman din laang na harini ka mo dyan sa dagat, uni po ang ipapahanap ko. Sarong bila o tabi ini ha? At baya po din na baya dyan, tayo na yun eh. Uy!
1: Pura rata!
0: Magdaratabi ka mo, bring me! Chancharan!
2: Gikumot-kumot!
0: Gikumot-kumot! Ay, maurag din yung drum roll.
3: Good morning! Good morning!
0: Bring me, tabi! Mga katindugon! Bring me! Ay, mapaldo kayo niya. Mga parasira. Gamit ini. Gamit ini pang sira. Ay, nagputo. Naputo si Eric. Apat na ginara yung Eric. At ang drum. O, mga tishpigra. Lubat. Nawara na lugod. Ha? Ay, ako ang maapod. Ako pala nang maapod. O, sige. Si Eric, so nawara. O, ako ang maapod. O, call giraray. Number one, tabi. Not registered on network. Number two, kita. Ayan. O, ako pala tabi ang maapod. Ano, tada yung, ano, si Erickson? Erickson! O, dialing. Dialing kita. Nailing mo na iyan. Taram na ko ta ako. Kung ipapa. Si Erickson. Let mo na. Ako, Erickson. Ayan, ha? Wancho dim sum. Kaniyon sa naiyan dyan sa ano? Sa... Ano ito? Katani sa manok ni... Hi, Emily Campurok Dos Marirok. Sa Lua. Ika na lang maapod, tabi. At garoon nagkaka-anuhan kami. Nagkasabatan kami kang apod. Ika na muna, tabi, mag-apod. Kung maka-apod ka sa kuya. Alaton ko, ha? Sige, sige, sige. Sige, sige. Maapod na agrari sa iyan. Nawara nga ni... Maapod. Sige, sige. Yun na. Ni calling. Oh. Yan. Uy! Ako, Erickson. Ano, tagaro busy? Busy! Hello? Seryo na, ine. Number two. Ayan. Erickson Brutas. Number two. Calling na tabi ako, Erickson. Sige, sige. Yan. Sa Lunes man tabi, pwede man daw sa Marirok, makadalagan man lang. Day, kinagisimbag. Erickson, pe. Ayan, ayan. Unang ta, busy. Busy. Di ako nakakaapod tabi sa imo. Sa Lunes, pwede man tabi na, ano, na ika magdalagan digdi sa Marirok, makadalagan man lamang ang manok mo digdi. Makadalagan man lamang tabi ang manok mo digdi. Ayusin mo muna tabi, hata. Pakisimbag na tabi, Erickson kang call. Day kaya na apodan. Manay Selly Baling. Michael Del Castillo, good morning. Manay Rosalyn. Sabi ni Rosalyn Bores. Manay masira. Manok ni Os. Tataob ang Deng nuhan pag iyo ang pwede sa isla. Ni ko. Dapat ta. Ano? Day ako nakatago dyan ki. Manok niyo sa... Okay na tabi, sir. Day, Erickson, magsimbag ka tabi. Pasimbag kang call. Simbag kang call. Ta, maubos na kitang oras. Calling. So number niya daa ulit. Iyon na ito. Nag-call kami sa imo. Day, magkinagaano. Day, kinagisimbag. Ayun, ha? Nag-call tabi sa imo ngunyan. Oo, sige sana ang tutot. Ayun, ha? Ayan na, okay na. Yeah. Sana makadigdi ka man tabi sa Barangay San Carlos. Tadigdi, nagkatrabaho mo niyan ako sa TV Albay. Padalaga naman tabi digdi sa kinastilyuhan. Ang darahon tabi nindo! Oni ha? Ato dan sa Indo kang Bombita Generator Repair Services and ni Mr. Jack Bombita ha? Ang primero tabi na darahon nindo, gamit ini ka mga parasira. So, ilaw bagad, Sir Manny, sa dagat? Ano ang apod kay ito? Digasa. Yun! Oh, ang darahon mo, tabi! So, primerong magdalagan ay sa ilaw sa paglaban ay Satan. Ikaduwang magdalagan! Ugog baga na bato-bato. Fish, pangdakop kang sibubog, buraw, buda, atuloy, Erickson. Ugog na may bat tapos. Digasa! Gusta?

0: May nagtataga, may tagataga. Sorosirip na lamang dyan.
1: Dahil pa tayo.
0: Nag-rina. Dali na ka mo. Pabati po agong Connor Biel. Birthday po ngayon yan. Salamat po. Hindi man daw sa mga taga-Bilen, Tiwi, Alban, mo mandigdi. Magdalagan ha, digasa. Gamit kan mga parasira. O mas kilogod gabus na digasa. Tapos so, ikaduwa, malay mo baga, ano? Day man madaras o digasa. Yung man ang ganda, Edison. Ano, Edison? Yung man ang ganda, Erickson, ano? O, paano kung primero ka? O, mas keno dyan ang madara mo?
2: O,
0: mas keno ang madara mo? O, digasa, gamit na pang-ilaw sa dagat. Na nagagana, ha? Buda, fishing gear man na bato. O, gog na may bato-bato.
1: Bato-bato ang dara.
0: Wow! Sabi ko na, talaga mga parasira ini ng ganang ini.
3: Wow.
0: Oo, mas keren pa lang din na madara basta primero ka magano ha, magdalagan.
1: Either of the two.
0: Hay, so digasa.
3: Wow.
0: Digasa masunod. Ay, nadali. Ang apot on eh. Interview unta do ina, primero nagdalagan. Marinaldo Tabi. Marinaldo.
1: Tabi ate Osang.
0: Hi! Uy, congratulations sa imo!
3: Wow! Congratulations!
0: Ano tabi mo?
1: Si Manny Butchal Tabi.
0: Manny Butchal!
3: Wow!
0: Manny, para sira ka Tabi.
1: Tumadog mo sa radyo.
0: Nadungog mo sa radyo para sira ka?
1: Bako man Tabi, so pamangkin ko man sa nagsisira, nagibasabas ni.
0: Ah, so pamangkin mo, pero aram mo ining bato-bato.
1: Iyo aram ko ta minsan nagkikira man.
0: Oh, Manny, pangaran mo Tabi, Manny, ano? Manny.
1: Ano po? Ay, ang tunay ko pangaran to.
0: Ay, Marianito, ang apod sa'yo mo, Manny. Manny, ikaw merong nagdalagan. Oo, saan ka nagdadangog Tabi kang one? Saan ka nagdadangog kang radyo? Sa harong nindo?
3: Wow!
0: Harani ka dyan sa may fish port kang Fatima?
1: Kaya po, harani po.
0: Ah, kaya man pala. Nakatutok kaya man pala, Sir Manny. Kaya nadangog talagang bato-bato ang tigahanap ko. Oh, ayan. Dahil Tabi dyan, Sir Manny, ha? Manny, ayan. May babatiyon ka, Tabi. Naka-live kita mo nyan sa One Radio. Batian na sa mga babatiyon mo, go.
1: Batiyon ko, Tabi. Yung nagdadarang bigli sa proxies, buro-proxita niya raan, maligli na nag-aaral lahat.
0: Wow! Manny, dahil ang pinaka-primerong nagdalagan dyan, gana ka isarong bilao na manok ni Osa! Manny, gana ka ki ano? Gana ka isarong bilao na manok ni Osa. Congratulations. I-claim mo na sa Natabi isa basod branch sa likod kang Mercury Drive. Ayan, ang manok ni Osa. Sarong bilao! Oh my God! Manny, congratulations sa imo, ha? Matibayon. Kaskas. Nakatuto kayo sa One Radio. Nakapal doon. Ikaduwang nagdalagan. So, ikaduwang nagdalagan, ha, ina? Anong pangaran, Tabi, kang ikaduwang nagdalagan na may digasa?
1: Isa digasa.
0: Kapot-kapot na. Ano po ang pangaran kay ni nang ganang ini? Ay, mang maribukon.
1: Ay, ta si Digasa.
0: Hay na si Digasa.
1: Ay, na Tabi.
0: Ano ba pangaran mo, Tabi?
1: Binjo.
0: Binjo.
3: Wow.
0: Binjo. Para sira ka, Tabi. Nagsira ka?
1: Si Lolo po.
0: Ah, si Lolo mo?
3: Wow.
0: Benjo, dahil sa ika ang ikaduwang nagdalagan, gana katabik na manok from manok ni Osang.
3: Wow! Congratulations!
0: Congratulations. Benjo, may mga babationg katabi. Naka-live kita mo niyan sa One Radio. May mga babationg ka? Aha.
1: Wow. Para man Tabi.
0: Para man. Niya ano Tabi? Benjo Magman na. Hoy, may maribukon diyan.
1: Oo.
0: Matawon diyan.
1: Oh.
0: Ay nako, tinaripunan na lugod si Erickson diyan. Congratulations Tabi sa indong duha ha. Congratulations Tabi sa indong

0: May sarong winner na bilaong manok, muda may sarong whole chicken. Ah, di ba? On paldo! Paldo yung ninduwang ini!
1: Wow!
0: Back to you. Kamusta dyan?
2: Nagruluwasan
0: baga. Iyan sana. Eh, dapat talaga nakatutok para abang-abang ka. Bantay mo talaga. Ano? Na, ano, na... Oh, ini na ang papremyo, digdi, yaon sa barangay.
1: Wow.
0: Oh, ini ang Erickson ng hapot. Next Monday, sa'yo na naman madalagan ang manok ni Osang. Abangan nindo iyan.
1: Wow.
0: Para tabi, manggana na naman ka mo. Makatan alaman kami ki masiramon mong manok. Sabi ni Josephine Cordinete Boragay, nanta sa'yo mo gustong patugdo nun tabi. Sabi ni Josephine, ano man da ah? Hindi, ka man nagataram kun sa'yo. Ah! Diyan da sa Bilen, Tiwi Albay. Padalaga na naman niya, digdi. O, dyan, sa Balading, Manda, ah, purok sa ish. O, Ochoa, Tabaco City, pati San Miguel. Si Bien Reynosa. Ding, Erickson, back to you, tabi, tamaparam na kita. Ano niya ng ano, isa laki,
2: ano? Barangay Salakay, bring me digdi sa Barangay Fatima, Tabaco City, na pirmin ko sa sendakan manas na asang chicken agri pa. Kaya na si Ram, ang Zap Donuts, yung mabagal sa gabo sa bank, kanilis na asang post-herbal capsule, minakas ng bison, yung talang isang cup, plus kapit green, 6-in-1 with herbal mix. Erong si Kanas, at si Kapat, sa ating tabako, asin ang sa kuyang special sponsor for today, Mr. Jack Bombita, asin ang Bombita Generator Services. Thank you very much.
0: Ayan.
2: Erickson Brutas, Kaisa, One Radio, and Antoine Porantino, sa Kram, Permin, Tintun.
0: Salamat, Tabi. O, bakit ko tutok ka dapat Permiso One Radio. Mga taga-barangay bye-bye, Tiwi Albay, mga taga-purok sa Istabi, Tirindogo naman. O, abang-abang na nga ni ka mo para ano. Good morning! Maray nga ni na igwapang digasa, ta kadaklan bagangon yan, solar na ang gamit. Yung nga ni ano, Ruby, igwapa ba yan na digasa? Kilolo niya daa ito. Oh, yan ang pigahan digasa na ilaw sa mga parasira pagkabanggi. Yan ang puan sa tuyang ipabring me ni Manay. Siyempre mga katindugan, i-claim na sa natabi nindo sa manok ni Osang Basud Branch sa likod kang Mercury Drag ang sendong ginanahan. Pakisurot man tabi yan Erickson na ansaro tabing winner sa first runner-up. One bilao. And so ikadua, one whole chicken. Alright? Itabi! Uy, inabot na kita kang oras kang pagpaaram mga katindugon. Paano kay niyo? Ako, malantuag na tabi, ta mapaaram na kita, ha? So, mag-iribahan girari tabi kita sa ano? Sa Lunes na naman. Para po sa saro na naman na edisyon. Kang programang Tindugo na Radio Show. Happy, happy weekend, everybody! See you guys again. Dito po sa 108.3 News FM. Tindugo na! Bye! Masunod na po ang ika, asin ang sanggunian, digdi sa One Radio.

Para inapagka. Good morning, good morning. Good noon sa mga nangunguto na sa mga oras na inyo. Para inapagkaaga, Bicolandia. Para ina syudad nin tunay na pagkamuot. Syudad nin tabako. Madya na marina. Sa bagong edisyon ng ika-asin-an Ernest Tabini, mga katindugon, alas 11 hasta alamin store. Ay, magkaiba nindo akong unyan si Erickson Butas, kay Ribata dyan sa technical department, si Sir Manny Almoguera, Ed Pornilia. Digdi lang yan sa One Radio. Naka-live kita mo niyan sa page check One Radio 91.3 News FM. Let us raise our hands. Eh, syempre, kadakot kita ng pwedeng pagkurunan. Lalo na busy ang sa tuyang syudad mo niya.

0: pagselebrar kan Tabak Festival 2020. Kada ko kita dyan na pwedeng partisiparan ng mga sakandad dahil magatabi ano mga katindugon sa tuyang na gobyerno. So, ginibong simple ang selebrasyon kang Tabak Festival ngunyan. Kung kunakan inot baga, so, pigdadara o pigduduman kan sa tuyang mga siyudadano ang Tabak Festival. Ngunyan, inira ni Tabak Festival sa satuyang mga siyudadano. Kan petsa 15, duman kita sa Upland Barangay. Sa petsa 18, kasuod ma, duman kita. Inira ni ang mga serbisyo lokal na gobyerno sa satuyang mga namamanwaan. Welcome na welcome po ka mga katindugon sa indong lahi komento dyan sa satuyang Facebook Live. O anong mga kahapotan ang sa indong na umaawot na naihapot. Lalong lalo na sa satuyang guest mo niya. Ang satuyang namumutan na si Conferred Burse ang liga ng mga barangay digdi sa siyudad na Pagkamot. Maray na pagkaagatabi, Consi.
1: Good morning, ano?
0: Good morning po.
1: Good sa gabos na nanhinan nyo sa programa kang Sanggunian Panlunsod, asin ang Sanggunian. Gusto ko man po bation, syempre, was sa Permin BC, si Vice Mayor Glenda Ong Bukaw. Tako po niyan na mag programa. As in, siyempre man po, sama kang siyudad kang Tabako kay Mayor Ray Bordaguez. As in, sampulo kang sakuyang pag-iriba sa Sanggunian Panlunsod. As in, sa 47 barangay kang Tabako City. Maray na aga po sa Indoga Boss.
0: Konsi kang mga nakalis na aldaw, naging busy po ka mo no, sa selebrasyon kang Tabak Festival. Kumusta mga naging mga activities sa tuyang siyudad?
1: Nasabi mo na ano, Sir Eric po ano na medyo busy kita ngayon na although pina-shorten sa tuyang Tabak Festival dahil nga rin po may presidente pababa kay governor maging authority measures po ano dahil sa crisis na kinakampagan sa tuyang so pinaikaro sabi nga ni man siya halipot pero siksik ligdig po yan. Halipot kami kang pitcha 15 sa opening Katabak Festival duman po sa Aflan barangay po ano na pikapod po ning Recorrida parade in the so siring man kasugma halipot po kami lang yung man po ang tema Recorrida parade in the Hill Islands as in sa 22 Mapo Centro. Ngayon po ang ginibuta, ginibo po kan mayor as in vice mayor po ano na siya ang punong abala kan celebration na ini. As in si ano si Mama Eric tourism na rinanita sa tao. Rinanita sa tao sa mga aktibidades as in sa mga services
0: po ano, kang Tabak Festival.
1: Ng Tabak Festival.
0: Kaya nakulaon po so sa indang pasasalamat na dati ngaya madurumon pa kami ngayon sa sentro para maka-celebrate kang Tabak Festival. Ngunyan ngaya, di na rin ngayon digdi sa isla. Magayunon pong naging araw ka iyan so celebrate Tabak Festival. Maski nga ni po, binawasan so
1: mga activities.
0: Apo. Pero, yaon essence, lalong-lalo na so paghatod kang seko sa tuyang mga syudadan. Lalong-lalo na po, sir, duman sa Mega Health Caravan
1: apo
0: na talagang inaprobitsaran kang sa tuyang mga konstituentes digdi sa syudad ni tunin na Pagkamuot. So sir, ang Tabak Festival maghahaloy po in hanggang no arin po.
1: Ang pinaka main celebration takwano opening so pick up with the reader sa poblasyon sa ano po ini sa June 22.
0: Sa Lunes po ini sir no.
1: Syempre mata I think sa 24. Ang na-room doon magong activity, syempre po, so banal na santa ang ano. Tapos may mga green activities pa po ang pick up po ano. Digi naman po sa matis po yun eh. Warang po anda po ang ginamit din ang ano, ang sa tuyang syudad. Kaya po ang pick up po na green activities po ano. Mga ride po yun eh. So may mga organization na gusto nila mag-conducir key.

0: programa, sa mga activities,
1: private organization,
0: or mga CSO. Sinda po nakipag-coordinate sa SEM. Magka-igwaman po sinda mga activities ko. Arog po kang ano, ta, siyempre po na sinorten ta, sinagtipid po kita. Nakalog po sa green activity, sa Biden race, as in, so... So, possibly ba po, saro sa mga highlights, ka celebration, ka sa Tuyang Tabak Festival. Pero ngunyan po, ta, nagtitipid kita, nakalog po ang giraray po ito, pwede na po kang green activities po, ano? So, right on na po na ito sa po na celebration.
1: So, kasabay man po pala.
0: Ayan po.
1: Halos prayer baga po, tiga-abangan iya ng mga celebration na iya, ay mga contest na iya na sa tuyang syudad. So, bali po, sa kadakulang mga aktibidades, ang naging partisipasyon kang sa tuyang mga barangay, lalong-lalo na po sa mga kang, ano, kang naging community social caravan.
0: Well, naugma po ako at natawanan ki, ano po, natawanan talaga ki participations. So, clusters kan sa tuyang mga barangay. Arog po kan sa Aflan, so 14 barangay sa Aflan, na natawanan po mapai. As in, magkagawa po sindang participation po, ano, bao lang so kasabay. Kasabay po sinda pati pag-abot sa pagplano. Kaya magayon po ito. As in, at the same time, nahirani talaga kan sa tuyang gobyerno sa mga basic services. Pag-abot po sa health, kadakul pang iba.
1: So, sa kadakulan po kang mga services na ito. Isla San Miguel nga po, nagduruman.
0: Iyo po.
1: So, mga ano, lalong-lalo na duman. So, mga senior citizens niya to, nag-registration po baga sa... pagkaini so local civil registrar po lang po duman so nag-approve siya
0: mga senior po may mga pasagaran so naira ni po civil registrar na ma-approve siya ranin dito na maano so sir matabangan po sinda
1: na dahil ang dangaya kaipuhan
0: magbalyo pa ang dagat poblasyon
1: kaya magayon pong mga servisyo na naira ni po sa siyudadano parte po kang nagpapadago celebration na kang Tabak Festival. Yan po ano ang mga updates niya to dyan kang nagpapadagos na Tabak Festival. So, bali po sir, maki-update man po kami sa sanggunian man po ano po ang mga legislations sa mga committee hearings po na tinidibo po nindungan niya.
0: Actually po, kung saro-saroan ta Sir Edison, nakulunan po, masyadong may po, nine sanggun, members po ka nine sanggun, yan po ano, the inawo arang kial daw na wala kami mga committee hearings, mga proposed resolution and ordinances. Actually, at yan nga ni, po ka sa public hearing, proposed ordinances, kanduwatang kanon si Rainier, as in si, I think si, sabihin po ano. So, with regarding naman po sa kuya bilang ex-official member ng Lunsod na representing sa 14-7 barangay po, ano, susarot ang, ano, maugma po kung ano, balita sa kuya mga pag-iriba na so amendments kan ordinansa sa pagtaknais duman po sa mga term ender po, ano, na-amend na po ito, na-aprubahan na po ito kan sa tuyang probinsya po, ano. Kaya so hagad din, so kagadan ninda, malangkawan, mataasan. So makukuha po ang ano, put kayo ni. So itatao po
1: incentives.
0: Sa incentives.
1: Opo, opo.
0: Po kan sa katabangan man po, nalinabi mi po ini sa sanggunian panlunsod, sa katabangan ni Consi Incitango, nagkagawa po duman po sa ordinance ng ito na authored by Consi Rainier. So na aprubahan ko niya sanggunian ng panlunsod at the same time na po sanggunian ng panlalawigan. So, nakulang po yung bagay sa tuyang mga graduate na ano mga barangay officials. Tara mo baga Sir Eric.
1: Opo.
0: Kaming mga barangay official po ano wara man po kaming apod kayo honorario man sa namiyan po kami in the mga pick-up ng mga benefits arunan, mga social so panagraduar ang social parang wala na siyang makukuha like sa ibang mga government panagtapos hindi kang termino ninda or hindi kang pagsataong servisyo sa gobyerno at least may mga benefits pero po sa mga barangay official po wala po although nga ni ang servisyo may pigtatao is 24/7 kaya man po ang sa mga pinaglalaban dente sa liga ng mga barangay na si President Jessica D yung magna-carta na for barangay.

0: sarap po duman dapat tatawanan na ano punto dapat po magkaiwa naman kay mga social pension ang sa tuyang mga barang. Imagine let's say nag-serve ka for
1: terms
0: for 9 years sa barangay pero wara ka man lamang maka-afforder
1: makatapos mo
0: unless na otherwise kung may personal camping mo ito as a private citizen pero kung sa barangay ano po ika minsan ang medyo man makamurumundo po ano ta samuya sa level me lalo na po kung kami pig nag-atubang kan mga crisis kan mga apod kene bagyo kami po nasa front lines pero me pero may sailing ko man po ang mga kadipisilan na pigatubang kan samuya pag-iriba sa barangay na abot sa pag-responde pag-asik mga residente pero may kami nasa inutang kung minsan nga ni arok sa kuya sa party ko may mga nakasumang nakaraging bagyo iinot ko muna sa kuya mga residente bago ako nakapag lipod-lipod man lamang sa kuya ng harap. O minsan nga ni, kung minsan nga ni, iabutan na kami bagyo sa barangay dahil lang sa pag-asikaso lang sa mga residente. Pero at that matter, wara man lang kami ano, survey. Aron baka sa ibang government, may ano, may mga survey po sinda. Pero sa maya po, kaya ako lang po yung bagay na may guskaligan ng mga paras na nahihiling po ang mga niyo po. So sarap po yan sa pinaglalaban niya. At the same time, supportado miman po. Ano.
1: Pakatapos niya kang midterm, ordinary citizen
0: na. Or pacto ako na ordinary citizen ka na. Alam, ikaw kang ano, ikaw kang pribadong mapagkukuhaan ki ano mo. Pero taklan, wara man po talaga.
1: Dahil natatawan ki recognition
0: ng
1: publiko mo. Kaya magayon po ini sir no na magiging incentives para sa intay. Lalong-lalo na po ta baka may mag-graduate bagamon niya na election.
0: Opo.
1: Opo. Kaya magayon na barita po ini talaga.
0: Opo. Magayon na po yung barita sa ano ta agad po talaga nila na imam po ako na dipisila na tinabangan man ako sa kuya mapag-iriba sa konseyo.
1: Suportadong
0: man po.
1: So may iba pa po kitang mga committee hearings pa po na ano
0: sa committee hearings pa ano kada ako di hindi ko masarot ang mga may gusto mga pag-iriba ko but anyway sarot pa po sa mga na approved na ordinance na final ko po ano sa po yung author man po ene so pagpakusog po kan lupon tagapamayapa e po so barangay justice system sa tuyang syudad po ano na magkaigaw man po federation ang sa tuyang mga membro kan lupon ta hailing po nindo sa barangay tanod, sa barangay health workers, sa barangay nutrition scholars, sa mga barangay daycare child development worker, may mga federation na po ini accredited kan sa tuyang syudad. Pero sulupon ta kulaon po ang pigigi sa minskan sa tuyang pase orden. Sa peace and order po kan sa tuyang asin nagmi-minimize po ini na mabawasag ang mga cases sa imagine ta kulaon po ang na-save kan sa kung ang sarong reklamo sa barangay level
1: sa barangay
0: level,
1: na lang
0: level,
1: na makaabot sa
0: barangay ano, level pa lang result na din na makaabot sa korte. So ini man po ang kinaugma na ini man po na purbahan naman po sa tuyang sanggunian panlalawigan ini mo sa tuyang ordinances. So ta kulaon po ini bagay ta Dr. Erickson ang barangay Tagas is agaling po ok awardee
1: po. Opo.
0: Ang pinaka ano niya duman is nagtututok sa lupong tagapamayapa.
1: Ito, sa peace and order naging galing po.
0: Oo, yun ang laban nito. Eh si Matikap Malu as in siya pag-iriba sa barangay Tagas na sa ngunyan sa lupong tagapamayapa incentive awards ano po sinda regional awardee and hopefully maka-national siya sailing kung maka-national si ano si Kap Malu so dako lang naman na bagay ini po bako lang po yung accomplishment kang barangay Tagas kundi kang buong 40 ay siyang as in kang Tabaco City pag na-recognize ang barangay Tagas kasabay po dyan ang syudad sa recognitions so dako lang po yung na bagay. So may mga matitibay po kitang barangay na naglalaban-laban po sa bagay na 'yan. Pero syempre po, permiman po talaga na ano, nangibabaw ang sa tuyang ano, barangay Tagas sa sa mga
1: spot. Na ano, ang barangay Tagas ta kung so pwedeng pangarugan ng mga

0: nagpapautob kang peace and order sa intang barang nare-recognize sa buong ano bilog na Pilipinas. Kaya maging apod ka yan. So pag-enhance pa kang lupon system kang opo kang sa tuyang syudad bilang suporta sa mga arog kaining peace and tuyang syudad. May hapot lang po ako, sir, na ano ta po kang mga nakalis pong aldaw po iniduman sa tuyang mga barangay tanod po baga ano man kang peace and order.
1: Apo.
0: Kung ano po ang sa imong reaksyon o landman na kung ang sa tuya ngayang mga barangay tanod magkakaigwa armas na handgun o badil. Ano po ang possibility ka ini na maiano man digdi sa tuya?
1: Base pa ano po sa local code po. Mismo si DILG na po nagtaram na bawal po.
0: Bawal
1: po talaga. Kasi si ano, si barangay bumang po siya agent of peace. Ang agent of peace po ang PN. Si barangay tanod po is agency man sana po. Ano po. So, pag may mga bag delay seal, perming kayo po ni barangay tanod ang kang asistensya kang PNP. Kasi ang Sir Erickson, ang pagkapot ki Badil, responsibility po yan. Ang PNP, matatid ko na kaya po sa pag ano po ki mga araw po kayo, handguns, so dipisil po. Talaga, halawig ang iagyan ni Dan training pagkapot since po ano. So, kung basta-basta tatao sa mga...
0: Baka mas lalong maging maribok.
1: Baka mas lalong maribok okay, po. Okay, imbes, ano, peace and order, baka po yan sa ano. Dagla po sa indang batu. Po, kibadil mas magabat ang respon tanod. Imagine po ang mga tanod, mga ano man sana po yan eh. Mga barangay volunteers. Mga barangay volunteers man sana po ang ano, katanudan. Nasabutan ko man po ang ano, ang mga hinaing kasi to yan. When it comes to issuing to them with handguns, kaya po nga po kasi kay alawig na ang training. Mga patrons yan, no? They come and they go. So, mas maray na po itong batuta lang. Batuta lang po sa ano, tanod. Tabaka, mas lalo.
0: Taang pinagali, nagkadiripisilan da so iba
1: na, ano
0: na halimbawa, may mga arog ngayon kayo ng insidente, may mga malalangin sitwasyon sa sarong barangay, na ano nga ya imbis nga ya apod kay ini so mas matakot da so sa tuyang mga constituents baga na ano ba nga so tanod may ano talaga may armas talaga pero bawal po yan
1: may ano na po kaya may apod iguan na po ang DILG kan key na resolution sa bagay na yan. At sa kung nagkondisir po ang mga barangay kay BIPATS training, pikitrain man po, pikituruan man po kami. Pero sa mga basics lang. Ang pikitrain mo yan, ang PNP, pag-abot sa BIPATS training, pa, di basta-basta maglaog sa delikadong sitwasyon ang tanod. Kay puwan, pero mininda, pag, sa may mga armas daan mga nailing mga kanais-nais na mag-six assistance sa PNP. PNP may proper training. Ano po, apply kan situation. Pagdating naman talaga po, mag-apod ki auntie. Dahil hindi paglaogon, ang sabi ko na nga ni baga po, Sir Edison, na wara man kami mga hazard pay, po, wara man kami mga, ano, kung ma-accidente sinda dyan, hindi salado ninda. So, mas maray na po itong permi na ki. Ang konsepto pa, no, kan barangay, ini po, harmonious relationship. Sa barangay level po, ang pinaka-importante ng ibabaw, kaya nga ni sa lupon, huwag itang paghururon sa lupon, pikaputang husay. Ibabaw permi sa barangay is harmonious relationship. Di po dyan kay puwan ki, si, ano, si tanod, kay puwan, katakutan. Di po yan pwede.
0: Kumbaga na dapat katakutan.
1: Dapat po sinda katakutan. Dapat, respeto lang.
0: Respeto.
1: Na sinda, ikong puter sa gobyerno, na magampan pag-abot sa pase order. Kasi minsan pa, ano, pag-abot siguro, naisip maninda yan, na baka, dahil natatawa ng kirespeto, tamang respeto. Baka pagsabihan lang si tanod na, tanod ka lang.
0: Tanod ka lang kaya.
1: Ikaw man daw, saro ka tanod, ano, piglalaag mo ang sa imong ang buhay mo, sa mga
0: peligro.
1: Like, volunteer ka man sana. Sisimakan mga gibong tao sa ibang mga sibilyan, dipisil po yan.

0: Kaya hanga asim bilin na mm-hmm. nagjujurutin, nagpapamarata nga, nagpipiri para lang mapangalagaan ang Pasi Orden. Pero mm-hmm. kung ilingon mo nga ni ang mga anam, pinakalang kao dyan siguro, nga sanda na bulan. Imagine that. Tapos na kula, ano, no, papel sa tuya mga tanod. Mm-hmm. So mga, ini sa kuyang mga, makakonsidera ka sa tuya mga tanod na inipuan sa tuya mga bayani sa barangay. Mm-hmm. Kasi, dipisilo na magpapirot ka sa nangani, mm-hmm. ikalang lang dyan. Tapos voluntary in nature lang ang trabaho mo, tapos mm-hmm. nakuha mo lang honoraria, baga kung ano. So, yaon talaga sa hinda, ang, sa hinda mga puso ang pagserbe mm-hmm. sa barangay. Pero dahil po, dapat sinda katakutan. Mm-hmm. Dapat po, tawa na sinda kita mag-respeto.
1: Respeto
0: mm-hmm. po.
1: Manungod man po, sir, sa curfew sa bilog na tabako po, effective po ini?
0: Actually po, ang dahil pa man po nalilief ang ordinance kang curfew sa tabako. Mm-hmm. Ongoing pa ini. Sinuportahan pa po ini ka Safe Cities Resolutions mm-hmm. kang DILG na dapat pautubon po ano. So, order po ni sa kanya pa
1: PM, PM.
0: Sa mga satuyang mm-hmm. mga resolutions sa pag-abot sa curfew. Mm-hmm. So, sabi siya, okay. Ano pa? So, bawal mag-irinuman sa kanto, sa gilid. Mm-hmm. As in, so, bawal mag-la. Half-naked, bawal mag-ano. Ano po yun eh? Padagos mo po yun. Mm-hmm.
1: Sa gabos po iyan na
0: barangay. Mas nagustuhan ko nga nito po. Pinaluwas si DILG. Naroon mm-hmm. po ka na memorandum sa circular sa muya. Tapos, mas pinakusog.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na magsuway ang mga uh-huh. residente na pag sinabihan kang tanod, oh, alas 6 na po. Kung mm-hmm. pwede, palaway-laway rin na medyo okay nito. Kaya nasindang reasons. Mm-hmm. na masabi siya warang ordinansa, warang ano. Ikaw pong i-order na, halik sir, mm-hmm. sa national government.
1: Opo. So, yan na, pag papadagos kang curfew.
0: Opo. Actually nga ni po, duman sa resolution kan Safe Cities ni Secretary Remulla,
1: mm-hmm.
0: big advice po kami yung mga barangay na kiribo na ordinance.
1: Mm-hmm.
0: Na supposedly itong mga ano itong resolution ni Secretary Remulla na pagpakusog kan sa Pasi Orden.
1: Mm-hmm.
0: Big advice po kanin, much better po sa level kang barangay, maging barangay ordinance na po siya.
1: Mm-hmm. So, yan po pala ano, mm-hmm. kaya impormasyon tabi kang gabos, nagpapadagos as in epektibo padagos ang curfew sa siyudad ni Tabaco, sin sa bilog na nasyon. May comment lang po digdi sir kang sa tuyang listener. Sabi niya, sa Sarong Barangay Daa, mas visible po ang mga tanod as in mga BHW sa barangay karamihan. Karamihan officials nakaupo lang sa hall, warang pigigibo. True to some. Ano po ang...
0: Maybe it's true to ibang barangay.
1: Pero
0: maybe,
1: kung may mga barangay po na ano...
0: Maybe it's not true sa some mm-hmm. other barangays. So may mga... Well, given the chance po ano...
1: Mm-hmm.
0: Manahiling ko man po na sumay mga barangay official gitang delikado man po talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi ta nga ni baga po, de mali ang ki ano mm-hmm. ki ang sarontik list kan kamatis. De yan mali mm-hmm. ang permi kilapa.
1: Mm-hmm.
0: Permi po diyan kaya nadadamay na lang po.
1: Ano.
0: Well, kung sila tukaw man po talaga ang mga ano barangay officials, purely ang trabaho po kan barangay kagawad is purely on legislations. Mm-hmm. Legislation. Kataban lang kita ang pagpasunod kay mga ano, kan mga administrative function ni Kapitan. Kataban mm-hmm. lang po siya. Kaya kung nahiling nito nagturukaw-tukaw lang po si ano, pero may pigigirin po nga po.
1: Mm-hmm.
0: Ta dipisil po, as in, bawa man po pasil mm-hmm. ang pag-ibo ki resolution, mm-hmm. pigurunan, as in pigyan. Mm-hmm. Kaya kung nahiling nito po nakatukaw lang siguro, baka si kagawad. Nag-iisip-isip niya kung anong gigipo niya ordinance uh-huh. sa resolution po. Ano. sa kuyang barangay po, namang paano po, ang mga kagawad ko, may mga espes na sinda sa mga committee ba ninda.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong kayo po ninda gigipo sa committee ba, katabang ko na po sinda. Mm-hmm. Kasi kung ihilingon po ninda sa barangay, masyadong kadakol.
1: Mm-hmm.
0: Masyadong ang personnel sa me.
1: Mm-hmm.
0: Ano po, so, napigbababa sa mo yung trabaho kang departamento, kang interior and local government po ano, kung ano dipis kaya kami kepuan sa sanggol ng barangay kepuan may magtarapangan
1: mm-hmm.
0: di po yung kaya ni kapitan or di po yung kaya ni kagawad dapat as a team maghiro po kami maghiro as yung magtarapangan mm-hmm. takon saro lang talaga madidipisi mm-hmm.
1: lang madidipisi lang po talaga kaya sabi kainin ni ano kung posible

0: kay igwaman kay hazard pay ang tanod as in mga BHW tapo sir. Padagos na nagsiservis sa tuyang mga barangay.
1: Sa hazard pay po kasi difícil kasi di siya eh, nang sarong trabaho naglalawag yan sa civil service. Kami baga po dayman. Dayman kami naglalawag sa civil service. Kaming ano put kani na termino kani regular employee. Wala po kami regular employee ka. Yung ano mga minsan na ano mo na pagkakaiba kang regular sa nagtatrabaho sa barangay. Kaya wala kami mga ano kayan. Wala
0: mga po. Benefits.
1: Iyan pa po ang saro. Sa pinaglalaban ka sa tuyang ano.
0: Na magkaigwa.
1: Magkaigwa po. Mm-hmm. Magkaigwa.
0: Ta siyempre po sabi nga ni ang buda mga BHW to. BHW na ang pong trabaho maski nga ni po sa mga peligrong ano ano bagay kaya magayon po ito na magkaigwa po sin daki hazard pay
1: kapang in benefit. Addition opo. Kasi kami baga honoraria
0: honorarium
1: kung di talaga mangyayari po itong sumag na karta for body po talaga yung mangyayari ng mga hazard pay na initak kami as honoraria pero kung dumaan pa na sa sumag na karta for barang guys pigigibo naman siyang salary grade.
0: As duman man kasabay po duman.
1: Sa salary
0: grade. Sumaging salary grade naman po sa mga barangay captain. Kasabay po duman sa mga tanod.
1: Ginibo mo siyang salary grade. Siyempre, so mga personnels mo po diyan. Sabay naman 'yan. Sanabay naman 'yan. Pero kung dahil talaga kaya nung ang gobyerno tatawarang fundo, difícil po talaga. In reality, difícil po talaga. Sinabi mo pa sin hazard pay. Under kasi kan ano Department of Med kasi consider ka regular employee kan government gobyerno baka man kami consider ano non regular employee kami kan as honoraria lang kami oh kaya kung di po ma-approve ang mga magna-karta di po
0: kaya pag na-approve magiging salary grade naman po
1: pang ang mga barangay ano official and personnel
0: iyo po ini so dak ng mga dahil daw po lalo ngaya pag pwestong iyan pag naging salary grade ang sweldo kung sa tuyang mga
1: well,
0: officials
1: well siguro po may posibilidad. Pero pag salary grade na po talaga kaya po ang niya ang kapermitin sa barangay
0: regular employee ka na
1: you have to work ano to refer to barangay every day kasi regular employee ka na ay napili so may duty ka lang
0: may aldaw ka lang may na duty ka
1: pag, pero pag-arog po kayan, regular employee ka na.
0: So, aldo ka na dapat yan.
1: Or aldo ka na po yan.
0: Ano, sa barangay. Magayon po, ano, sa nining...
1: Sa Congress. Pasirin siya sa, ano, hopefully, makaabot siya sa Senate. Pero dahil pa po siya na pag-urunan sa plenary sa Congress. So, hopefully po. Mag ano po ini pero ano
0: na po ining
1: nag-aroro nang ganun niya issue po talaga digdi kung saan ko pa sa fundo pwede ano ang magiging pag ano mo duman sa mga urban city barangay kasi hindi talaga salary grade so may mga dakulaon ng mga ano arokan sa Quezon City may saro dyan ng barangay na mas halangkaw pa ang sayang nata sa ligi sa tabako. Salary grade po, Sinta.
0: So,
1: kaya, dyan, kung magturugot man yan, kung ano ang magiging pag, ano po kaya, ano, pagbalanse, ano po yan.
0: Sabi po kayo ning nag-comment, why is it salary grade kung gawa naman nila ang trabaho?
1: Ano po? Pondo.
0: Sa funds po talaga,
1: pondo.
0: No?
1: Kung sa'yo po makakagip funds, si National, imaginein mo po, we are 43,000 barangays. Po, 43,000.
0: Kung na officials niya.
1: Kung salary grade po yan, yan national government. So, pig-aadalan po, kan sa to yung mga na kung paano maging posible.
0: Kung sa inya kukuha o ng budget,
1: opo.
0: Ng iyo mananggad po talaga difícil mananggad po may ano ta haloy-haloy ng panahon
1: haloy-haloy na po panahon
0: nagpapadagos pa ang kini ang hururon manungod sa dibdikang sa tuyang mga mambabatas so may ano na lang po kita sir ibang updates ibang ano mo na lang po para sa tuyang mga syudadan
1: updates well anyway so nag-abang po kang Tabak Festivals ang celebration naman po

0: ano, digi sa mainland, po, sa mainland, mm-hmm. digi sa poblasyon po.
1: Opo.
0: Magkagawa ko po kita ki Banal na Santa Misa sa St. John the Pope, 8 a.m. po ata ito. Ang sa tuya pong parada, I think is 4 p.m. in the afternoon. Mm-hmm. Tapos sunod na po yan, mm-hmm. sa mga
1: ibang activities.
0: Activities po, mm-hmm. SM program.
1: Legislations man po, sir, may mga iba ka pong ahead or legislations na muya mo pong i-ano?
0: Well, in legislations, ikaw pa man po akong pick-a-craft na, mm-hmm. ano, na legislisurat na legislations. So, maaraman na lang po ninda yan. Mm-hmm. Pag naka-live man po kami sa Sanggunian ng Palunsod, mm-hmm. pag-abot sa Samuyan session. So, mailing na lang po ninda sa mga ano. Mm-hmm. Usually pa, ano, magka-tandem kami ni Council Rainier with, mm-hmm. regarding sa mga and resolutions. So, paano pong madali, as in pasin, mm-hmm. ang pag-ibok yung ordinance. Kaya po pag-aralan, as in pag-isipan.
1: Mm-hmm. So, yan po, ano, may message ka na lang yung mga siyudadano sa pagpapadagos kang mga servisyo nindo.
0: Well, kami po sa Sanggol, we are one with the present administration po, ano, with Mayor Ray Bragais. Kung ano mong pong pighagad sa muya ni Mayor Ray Bragais regarding to kaipuan niya mga approved solutions na kaipuan na pagpadagos kan sa po kasi padagos po kami nag-support. Mm. Po, ano, pig ano may po digi ang ano politika,
1: mm-hmm. ang pigpapangin
0: set aside ang inot may po ang kamarayan kasi to yung mga residente, mm-hmm. so yung mas na po yan with the 47 barangays po, ano, padagos po ang baho, mm-hmm. Sa mo yung mga kanya-kanyang barangay po, ano, magi or dahil manda
1: opo
0: kaya kung ano, matininong na sa to yung pag-isip na, mm-hmm. padagos sa to yung serbisyo publiko, mm-hmm. so padagos mong po girare kami Sir Erickson, mm-hmm. Naman pa lang po ang, mm-hmm. ano, tawara with Sir Ed, ang sa kuyang pakidumamay sa iyo pamilya po, ano. So, condolence po. Usually, kami hindi mo manduwa nagpo-program, mm-hmm. yung mm-hmm. So, na-miss ko na sa mga ulok niya.
1: Si Sir Ed na po, Gerard. Ayan. Ayan, tabi mga katindugon, si Consi Third Burse, ang sa tuyang liga ng mga barangay president, tigli sa syudad nin tunay na pagkakawal. Pag-ibig ihayag, maligay. Padagos po niya itong sa iyang mga future and legislations na aram niya itong makakatabang, lalong-lalo na sa tuyang mga barangay. Aramtaman po na padagos ang sa indang serbisyo as in paglilingkod sa satuyang syudad. Okay, nakarami ang sa indang session sa page po guni ang Panglunsod of Cabao. Kaya pwedeng-pwede po kamo dyan makisabay, maki-update sa mga pangyayari, sa mga big tutukar na batas ay na ordinansa kan sa tuyang syudad for public po iyan. As in sa kadakol pang mga events kang sa tuyang syudad sa nagpapadagos na Tabak Festival 2020. Sabi nga ni po ni Consi sa Pecha 22 ang celebration man dyan, mga activities dyan sa main. Magkakaigwa po dyan ni na manlain-lain na activities para sa satuyan na mamanwa kung ang mga servisyo pwede nito ining aprobitsaran dahil ang tabang niyan, sabi nga ni igraran ini sa mga syudadan. Maski nga ni binawasan ang budget, pero ang pagtataong servisyo talagang on the well manggiran. Salamat sa satuya mga nakaibanan. Salamat si Third ang sa iyang padagos sa publiko. Diyan sa Technical Department, si Sir Chief, Sir Manny Almoguera. Abangan Giraray ang panibagong edisyon kang ikaasin ang sanggol. Masunod na Biyernes, alas 11 hasta alas in pagkaudto. Sa mga nangungutong niyan, happy lunchtime. Zagiraray ako ang sendong nakaibanan. Utas, Dixo 91.5 Pirming, tugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: One Radio time is 12:15.
2: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya. Yan na, kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: One Radio, tindugo na!

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
2: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras ni Natod sa Indokan. Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagsasaira Roma sa pagkrear ng mga value-added products. Gika na sa abaka ang mga residente sa Katanduana sa ngani mas mapahewas pa anas indang oportunidad as in kabuhayana. Sigon kay Pilafida Katanduanes Provincial Fiber Officer Bertlos Wygro na nagkakaigwasinda nin tulong aldaw na training na poon kan Marso sa gabos na munisipalidad kung sa ine igwang duwang partisipante sa igtutukduan an mga ini na magibunin school bags nagibo sa abaka. Niantaras tanto padagos pa ang training sa Veraco kung sa ine school bags as in wine and naman anas indang tigsasagibo kapartner as in suportado mismo kan mga local government units sa. Nagsagibo naman sinda nin pagsasanay sa San Miguel kung sa ine igwang 43 na mga partisipante sa ngani mas paywason ang livelihood trainings as in value adding sa produkto. Tinawang doon man ni Suegro na ana probinsya na producer kan materyales sa kaya pigdadagdagan din ini sa paagikan mga abaka based products kadakol man subot sindang nagtatarabangan ang aning maipadagos ang nasabing livelihood trainings na nakulang tabang sa mga residente sa sinabi pa kan opisyal na makakatabang ini sa mga agumakan farmers nganing igwang ma-market bilang igwang consolidator ana sa indang mga produkto nagresibi man sinda ni mga bako miyembro basta disidido na makaukod akod kaya pigiin ganyar mindang magpartisipara sa aktibidad. Sa ibong kaini, pinaghahandaan maninda ang mitigation measures sa pag-abot kan El Nino as in diseases. Hulit naninilawaan kadaklana sa mga plantation in kaso ma-expose din halawig sa tag-init. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tindugna.
2: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

1.3 News FM. Tindugo na! Maray na hapon, mga katindugon. It's Friday, June 19. First of all, happy birthday sa mga nagsiselebrate ng sindang birthday today. Siling mantabi sa mga couples and mag-friendship celebrating their anniversary. Congratulations and stay strong. Yes, ako po ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa programang One for the Heart, Feel Good Friday Edition. Kumusta sa Indong Aldaw? Rest day na naman ba? Naku, makaskasin sana mga ruro rest day na. Ganyan talaga mga katindugon. Rest day man ngayon, work day, abay, ako nang bahala sa indong background music and sa satuyang entertainment this afternoon. Oy, dahil Feel Good Friday today, chill-chill lang tayo sa ating question of the day. Ang hanash ko today, ano kaya ang perfect gift para sa imo based on your zodiac sign? So katindugon, i-comment mo na ang sa imong zodiac sign sa satuyang comment section. Visit DJ Chloe, the Love Ambassadress. Anong zodiac sign mo, katindugon? Itag na rin si partner para malaman niya kung ano ang perfect gift for you. 0927-996-5004 ang satuyang text line. Kumusta, Tabaco City, the city of true love? Sa satuyang neighbors, dyan sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, maray na hapon po sa bilog na Albay and sa bilog na Bicolandia. Siyempre sa mga taxpayers, at mga taxpayers natin, sa mga drivers, kasambahay, mga law enforcement officers, of course, sa satuyang mga teachers, sa mga stay at home, sa mga oras na ini, mga parents na maharalat o nagaharalat kan sa indang mga aki na mag-urulian. Kakamiss naman yung feeling na pag inahanap-hanap mo ang Sabado-Domingo, tapos maadal ka man, syempre, diba? Maadal ka man. Pero, at least, medyo rest days. Makakapag-rest, maski pa paano. Nakakamiss naman yung feeling na pag Sabado-Domingo, natadoyan, no? Minsan, ako personally, ha? Pag Sabado-Domingo, minsan, may ako nagigimata. Tapos, gano'n mas energetic. Siguro dahil, hinahanap-hanap mo subreak. I think. Tapos, usually kay ito, pag Saturday, Sunday, ako nagluluto kang breakfast. Pero ngunyan, garo, iba lang. Garo day ng ano, day mo na feel so weekend pag nagtatrabaho ka. Pero, ano talaga ka iyan? Maabot talaga sa punto na ika naman talaga ang magiging responsable, ano? Kaya sa mga estudyante dyan, oh, i-enjoy nindo. So, tipong makakalamaw ka, maski pa paano, pag Saturday and Sunday. Makaka-stay at home ka, makaka-enjoy ka. Nami ka ito, mahiling lang TV. Day pang ano? Day pang cellphone. Mahiling TV. Mahiling anime, ano, apa. So anyway, mga katindugon, comment nyo na po ang inyong zodiac signs. And mamaya, I will reveal kung ano ang perfect gift for you based on your zodiac sign. Maray na hapon kay Cogs Diaz Canyon. And happy listening sa Indojan, sa Balading Malinao, kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Kurang Binito, Len Zapanta, Grace Mendoza, Christian Carillo, and Rico Buena 4. Ayan.
Maray na hapon, Tabi. Salamat sa Indo. Sa Indo, mga katinggogan, sa mga nakatutok sa mga oras na ini. Salamat po. And you're in for a good time. Ganyan, na Feel Good Friday. Playing your favorite love songs of all time. DJ Chloe, the Love Ambassadress, City Plaza 1 for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
1: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masaing ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko. Igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Playing the best songs on the radio.
8: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
6: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa.
7: Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing.
8: At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba?
9: Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at Sapuruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay.
10: Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358.
11: South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
12: Hi! Ako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa tigdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
13: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
14: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
15: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
17: Jaya Enterprises.
16: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Gravel and Sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
17: Jaya Enterprises.
18: Ang init!
19: Batata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
19: Batata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Batata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
20: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
21: Boss Herbal Capsule.
20: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng na katutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

91.31 Radio. Tindugo na. Welcome to the second hour of One for the Heart. Kumagirara ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Oras ta, 11 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras sa Tutsa Indokan and Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets. Sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mo pong magpa-customize kang sa imong furniture, gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, and Boyan Furniture. And of course, sa tuyong mga katuwang, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Hey, kamusta ang sa Indong happen so far? I hope you're enjoying ang ating tugtugan. Digdi sa tuyang Feel Good Friday edition. And ang sa tuyang Feel Good Friday hanash. What's the best gift for you based sa imong zodiac sign? Hello sa satuyang texters kay 1054. Zodiac sign ko DJ Chloe ay Capricorn. Sige, sige. Hello kay Anon Belches Leo sa iya. Uy, baka man tabi kapalaran ang sasabihin ko, ano? Kundi ang, what is the best gift for you based on your zodiac sign? Ayan. Hello sa satuyang commenters sa ating daily post. Ngunyan na Feel Good Friday. Marina hapon kay Kathy Bonaobra. Taurus da sa iya. Jen Basmayor, Capricorn. Boss Balita, Gemini. Kay Nilram Pisces. Hello sa imo. Gemini naman kay Cherry Car Borja. Virgo, kay Avien. Hello. Capricorn naman kay Paz B. Abueva. Sabi ni Nyor Belenzo. Sa kuya, Libreng Bra. Libra. Silat Anthony, Cancer. Anini, sira mong bagaan ate sa gulay na lang ka. So, Cancer, ano, tama. Pambangot sa, ano, sa langka, pwede man sa kalunggay. Set buen konseho, Leo daw sa iya. And Gemini kay Alan Moringon. Wak na gift para sa'yo. Aries, March 21 to April 19. Ikaw ay matapang, energetic, adventurous at laging game na game sa mga challenges. Ikatabi Aries ay sarok kada atabing risk

maker. Kaya gusto mo man ni mga exciting na gifts. So ang perfect gifts para sa imo ay travel accessories, sports gear, hiking equipment, o ano man na pang adventure, or something po na trendy and pang experience. So depende siguro sa hobby mo, Tabi Aris. And dahil risk taker ka, Aris, oy, day mo kaipuhan na pirmi kang trending, ha? No? Minsan, okay lang din na, you know, mag-relax-relax ka lang. Just enjoy the journey. Ano ang best gift para sa Taurus mong piday? April 20 to May 20. Kung Taurus tabi ang piday mo, siya po ay practical, loyal, mahilig sa comfort at quality. So gusto din na rin comfort, no? Something na mas makakatabang sa relaxation, since sumadalas stay at home lang ang mga trip, no? So ang perfect gift para sa mga Taurus ay cozy blanket, scented candles, spa package, pwedeng food package, di ba? Yung halimbawa, sarong set siya na yaw na so ingredients or stay at home experiences. So deserve mo, Taurus, na alagaan ang sadiri mo, arog ang pag-aalaga mo sa mga padaba mo sa buhay. Wow! Para naman kay Gemini, May 21 to June 20, ikaw ay curious, talkative, witty at mahilig matuto ng mga bagong bagay. Oy, ang mga Gemini dapo, dakul silang interest sa buhay. Kaya, bakong depisive databi magregalo sa inda, talaga ba? Do you agree, mga Gemini dyan? Ang perfect gifts daw sa'yo ay books, gadgets, journals, online courses, and hobby items. Kumbaga, kung ano ang trip mo, Gemini, halimbawa ngaya, artistic ka. So, perfect gift para sa imo ay yung mga watercolor, mga oil pastel, yung mga ganon. Cancer ba ang jowa mo? June 21 to July 22? Ang mga Cancer daw, mga katindugon, ay sweet, caring, emotional, and family-oriented. So, sinda sa mga caring in nature, mahilig sinda sa mga handmade gifts o mga bagay na mag-feel nindang parang ginibo mo baga habang tigiisip mo sinda. Perfect daw sa mga Cancer ang personalized photo album, handmade gift, memory box, and scrapbooks. Talaga, ganun lang pala kasimpleng pasayahin ng mga Cancer. Ang pagiging mabait ay regalo, pero tandaan mong magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo, Cancer. Gemini daan si Thelma Candelaria, Capricorn naman si Erica May, Taurus din si Zach Zier, tama ba? Julian Quadrante, Aquarius. Taurus naman si Mary Jean Rodriguez Ongray. Hello po. Cancer naman si Rona Marie Raguemia. June ang sa imong birth month. Sige, salamat. Ikatabi man ay Beth Kate, nadangog mo na su perfect gift para sa mga Gemini. Do you agree?

mga taga-Purok Uno, San Antonio. Ay, Marina hapon tabi. Alvin Gabriel Bonito, Scorpio daw siya. Sige, abangan mo ang sa imong perfect gift mamaya. Ang first batch na yan ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading. Botardo GCash pa dala. Kung kamo tabi may mga kahaputan sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet, arog po kang GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, Last Pay, TikTok Pay, as ni Bapa, oy expert dyan, si Miss Jen Botardo. Hanapod sa nang sa iyang Facebook account, GEN, Jen Botardo. With blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa imong kahuron. Maski anong issue mo tabi sa imong e-wallet, abay, kayang-kaya yan na solusyonan ni Miss Jen Botardo. Thank you po. Kita. May jowa ka bang Leo? July 23 to August 22. Sindada ang mga katindugon ay confident, charismatic, and mahilig magtaoning inspirasyon. Oh, talaga? Gusto da po ninda yung mga bonggang gifts, no? O mga bagay na nakakatabang sa pagpapaluwas kang creativity ninda. So, ang perfect gift para sa Leo ay fashion items, accessories, wow, taray, concert tickets, or anything stylish or mga bonggang items. Yung makakapagpa-stand out sa mga Leo. So, para sa imo Leo, hindi mo kailangang maging strong palagi dahil ang pagiging vulnerable ay isa ring uri ng tapang. Talaga ba? Matapang ka ba, Leo? Kaya parang yung mga ma-fit din na gifts para sa inda ay yung para makakapag-back up din kang sa indang strength. Ano? Para naman sa mga Virgo, August 23 to September 22, ang mga Virgo ay organized, responsible, and detail-oriented. So gusto ninda mga katindugon, ki mga regalong praktikal, buda magagamit ning haloy. Perfect sa inda ang planner, desk organizer, and productivity tools. Para naman sa imo Virgo, oy, hindi mo kailangan maging perpekto ang lahat para maging maganda ang resulta ng iyong mga pinaplano. Sa mga Libra naman, September 23 to October 22, ang mga Libra ay charming, diplomatic, mahilig sa balance and beauty. So, sino mo sa mga tipong creative and importante din sa inda minsan yung physical na anyo. Ano? So, perfect para sa mga Libra ang perfume, artwork, elegant accessories, skincare, makeup, jewelry, and clothes. So, mahilig ang mga Libra sa self-care. Skincare, cosmetics, ganon. Para naman sa mga Scorpio, baka Scorpio ang partner mo ha, October 23 to November 21, ang mga Scorpio ay passionate, mysterious, and loyal. So gusto man ninda kay mga surprises, aba, mahilig sila sa surprises. Kaya perfect sa mga Scorpio, ang books din, jewelry, personalized keepsakes, and diaries. Kasi mahilig silang magsulat. Mahilig silang magsulat ng mga kung ano yung mga nasa isip nila. May mga mysterious type, mga Scorpio. Sagittarius naman, November 22 to December 21, sila ay free-spirited, optimistic, and adventurous. Natural gift givers daw mga Sagittarius. Makahanap nga ni kay Sagittarius. Pero syempre, gusto man nindang makareceive ki gifts. Since natural gift giver sinda, syempre natural lang na gusto man ninda makareceive ng mga gifts. So, ang perfect para sa Sagittarius ay travel vouchers, adventure experiences, camping gear, and travel journals. O, mahilig ba kayo sa travel, Sagittarius? Likewise. Sa mga Capricorn naman, December 22 to January 19, ang mga Capricorn, mga katindugan, ay ambitious, hardworking, and disciplined. So, inis yung mga tawong quality matters, mga mahilig sa mga branded, mga Capricorn. Kaya perfect sa inda ang professional accessories,
smartwatch, business books, and branded shirts. Taray mo, Capricorn, ha? Aquarius naman, January 20 to February 18. Ang Aquarius da, mga katindugon, creative, unique, and independent thinker. So, para sa inda, importante ang future. Kaya, perfect sa inda ang mga gadgets, mga arugang headphones, mga phone accessories, and smartwatch din. And lastly, para naman sa mga Pisces, February 19 to March 20, mga artistic, compassionate, and mga dreamers. No, mga Pisces da, mga katindugon, gusto nindang mapamper. Kaya, gusto rin ninda yung mga skincare, wellness products, mga cosmetic equipment, art supplies, and journals. Kung may jowa ka na Pisces, ipamper mo yan. Yan ang mga katindugon, ang sa tuyang, ano nga ito? what's the best gift for you based sa imong zodiac sign? Ano mga katindugon, tama ba? Isipon mo nang piday mo, haputon mo siya kung anong zodiac sign niya, and maybe magustuhan niya ang iyong magiging gift. Oras na po, alas 2:25 na ni pagkahapon. Time Check is brought to you by Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Iba po sinda dyan na business courses, education courses, computer courses, and more. Para naman po sa mga senior high school students, iba po sinda dyan na Strengthened Senior High School Program for you. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. And of course, ang mga hanash na yan ay hatid po sa Indocan Tabaco Electronics dyan sa AA Berce Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pang spare parts and supplies. Salamat po, Tabaco Electronics. Hello kay Ballester Jude. Nagdadangog habang nag-FB. Sige, paisa na. Salamat tabi sa mga nagdadangog dyan. Relax lang ka mo, mga katindugon. Ta, ako nang bahala kang sa tuyang tugtugan. Ngunya na mainit na Friday. Digdi lamang po yan sa One for the Heart with DJ Chloe. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindog na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, The St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
10: Makidis to.
11: Ferong walat.
10: At parang watang-wata
11: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

91.3 One Radio, ting dun na. Shout out kay 6945 sa Paradasais, Joseph Bombita, Usit Calbo, Elmer Putol, siriman kay Christian Grande, Eduardo Buella, and Michael Bilono. Salamat po sa pagtutok. And maraming na hapon kay Sir Mike Manalo Bilano. Thank you for your comment, Taurus daw siya. Sige, salamat po. And salamat sa Indugo Boss, mga kating Dugon. Ay, maraming na hapon man palan kay Ken. Sabi niya, Libra daw siya. Sige, thank you, thank you, thank you. Mga katindugon, suwak ba yung gifts according to your zodiac sign? Hali yung tasu zodiac signs, ano? Ika personally, ano ang dream gift mo this year? Oy, next week naman yan, mga katindugon. But in the meantime, salamat po sa Indug comments. Happy weekend din, of course. Sa mga hinahanap-hanap ang weekend, abay, naway lahat. Masunod na po ang programang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Ang pumapaaram na. Salamat sa Gararay sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ang satuyang mga katuwang sa satuyang programa. And sa Indo, mga katindugon, thank you so much for always participating. Virtual hugs na lang po sa Indo. Ako po, mga paaram na. Happy weekend po sa Indiga Boss. Happy weekend sa Tuyaga Boss. And happy best cafe afternoon. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ingat po ako, mga boss. Stay beautiful, stay handsome. Bye-bye!

0: Hello, hello, hello.
1: Happy Friday.
0: Thanks God, it's Friday. Mare na pagkahapon. It's Friday.
1: Grabe ang transition. Ano, mga katindugan, gari kas ugma. Monday, ngunyan, Friday. Kaya sabi ko sa inyo, kung magpikit. Nawawalat ka.
0: Parang isang isang mata, di ba? Happy, happy, happy Friday. Mare na pagkahapon sa Indo Gabos. Kumusta ang sa Indo pagkahapon? Hope you are doing fine. Sana ay nasa Maray Kamong kamugtakan niyo. Dahil, aha, alatras na naman. Turug-tuga naman. Kumusta ko ano dyan sa merkado publiko ang mga paratsyan, ang mga parabakal dyan, ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pagkat. Sa indang mga araw. Hindi na nagtutok na ngunyan. So, One Radio. Maray na paghahapon sa inyo. Steering man and Gabos and mga munisipalidad kan Santo Domingo, Bacacay, Marilipot at Tiwi, Malinao. Sudad nin tunay na pagkamot. Si Gabos na pigaabot aga na sa tuyang istasyon. Maray na pagkahapon. Mari naman dyan na magturug-tugan kita, magkirismisan pa. Siyempre, hindi lang yan sa tugtugan. On One, nagkaibanan kami ng iba. Ako si Eric Sain.
1: Amen po, si Berna Banahon. Uy, kumusta ang taman sa mga taga-isla? Maray na hapon dyan sa mga nagdadangog.
0: Maray na pagkahapon.
1: Kumusta ka mo dyan?
0: Sa Indo. Kiring man sa mga followers.
1: Yes.
0: On One.
1: Sa to yung followers na 131.
0: Maray na pagkahapon sa Indo Gabon.
1: Kumusta ka mo?
0: Anya sa mga yan dyan sa Buluan, sa Kabulud-Buludan na nakatutok mantang naglilimutin sa hanggang makanan. Maray na pagkahapon sa Indo dyan. Tugtugan on one naman po kita. Siyempre alas 3 hasta alas 5 iyan yung pagkahapon.
1: Oh yes, so mga gustong mag-follow ah, may ano po kami, may Facebook page, Tugtugan on One. Ayan, Oraldo po kita dyan nagpo-post ni nakahapot. Ano sa tuyang pigi-cherikahan sa pagkahapon na pwede po ka mo mag-habol. Ayan, tapos pa kita ma-cherikahan. Para may time ka mo mga katimbubo na lang.
0: Tras minutos na magalisan na last tras nin pagkahapon. Balik pa ang Tugtugan on One sa One Radio, tindugo na.

0: Alan, maridudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: One Radio.
0: Tindugo na.
9: One Radio News FM 91.3.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tindug na.
0: That was Kalapas Tanganan by Feeder Karma. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One in oras niya to, 39 minutos, magkatisa na alas 3 din pagkahapon.
1: Ay, maray na hapon kay Mama Cherry Carborja dyan sa may San Lorenzo, Tobacco City. Muda kay Sir Tanggol Abrera Chan. Maray na hapon.
0: Maray na pagkahapon ma sa mga barangay, mga taga-barangay Fatima, Tobacco City.
1: Ay, yung dumin ka Marina. Sa baagusuan.
0: Grabe. May sponsor ka sa baago.
1: Wow.
0: Sa ang balindua, susaro, nanggana ki sarong bilao. Oh, grabe yan.
1: Wow. Paldo pa lang so nakagana ki, ki sarong bilao. Ano?
0: Pinadaran. So, gamit baga kang para siya. Hindi lang kong aram ini ni Sir Bolito. May pinadarang sugaro gasera baga. Ito. Basta so pigagamit na ito pag labo na ilawan na ang apod ka ito.
1: Sige. Tahanapon.
0: Bigasa.
1: Bigasa.
0: Ano po ka ito? Basta tigburo bumbahan ito para maglaad.
1: Tapos ako maniligal.
0: Bako uman.
1: Kinabahan ako.
0: Dinamita man ito.
1: Mali, sorry. Iba mo pala mga katindog. Iba man pala sa isip ko.
0: Dinamita itong...
1: Kaya sabi ko, illegal ito ha.
0: Tiga, ano, karating papump siyang, ano.
1: Okay.
0: Para mag, kaigong air pressure. Tapos maglaad siya sa laong. Tapos itong ug-ug. Garo day, de ako familiar duman. Kasi daw ang familiar duman sa Indo, sa mga parasira dyan, kay Sir Bolo duman.
1: Oo, iaputa daw.
0: Fishing gear dito. Yung pinadaraman ka sa bago, ito pa lang kaya ng mga ano, pinagagamit pag sisira. So, mga kandati pala ito, mga gamit.
1: Kung baga itong, makaluma siyang tigagamit kang mga parasera.
0: So, digasa. Ayan. Tiga, ano lang ito, manual ang operation. Ngunyan, baga pwede na siya ikabit sa materya, di ba? Kaya, ano, nagsabay man siya sa modernization. Ano, gamit na iyan kan mga parasera. Which is, ano, for the good, for the better. Naging modernized na ang fishing expedition. Diba? Si Sir Bolodo, ipagamit na ang sa iyang pagsisira. At yung iba pang ways and means kang fishing. Which is one of the main sources kang trabaho hindi sa tuwing syudad. Makarani man kita sa ano
1: sa kadagatan.
0: Lalong-lalong na dyan sa mga taga-isla kang San Miguel. Diba? Yan ang primary na ano dyan, hanap mo. Alright, 42 minutes after 3 o'clock in the afternoon. And sa mga dapat naka-comment sa tuwing question. Welcome na welcome po po. Mag-comment ka mo dumay sa tuyang Facebook post. Anapon lang ang Tugtugan Online. At niyang pwede dyan ang sa pinakainitan sa tuyang kapotan mo niya ang Friday. Nasa aga, Sabado na naman. Weekends na naman sa aga. Kaya sulitin na natin ang araw.
1: Duwang aldo na naman kita mga katindugon dahil makakachirismisan.
0: Diba? Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One. Sige lang yan. So, One Radio, Tin, Tugunan.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: One Radio, Tindoguna.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: Marit hapon na Bicolandia. Uye na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nanindugan si Senate President Win Lachalian ang nakaipuhan sa nudon ang nakasurat sa konstitusyon mapadapit sa kaipuhan ni numero kan mga threshold kan conviction para sa sarong impeachment trial. Ibig sabihin kay ni nasa 2/3 kan gabos sa kansenda mga miyembro sa Senado o katampad ni 16 na boto ang kaipuhan ninda nga ni maging impeachable ang sarong opisyal. Nilinaw man niya nasakop manliwata kan suspension ni Senador Jinggoy Estrada ang pakikilahok kay ni bilang Senator Judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa presente, segun kay Gatchalian, padagos pa na sa indang pakikipag-olay sa Majority Block kung si Senator Chis Escudero ang matukaw bilang presiding officer sa nasabing paglilitis. Sinabi niya na mantang wara pang pinalilisasyon digdi, magdetinir na siya muna ang presider kan impeachment trial laban sa Vice Presidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lang bang barata? Aram mo si Erickson Brutas, Tin Tuna.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
7: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of...

0: 101 Radio
1: 91.3 News FM. Tindung na.
0: Nagbabalik kita sa Dugsugan on 1. Aras niya to, 14 minutos magaling sa alas 4 ni pagkahapon. Alright, happy merienda time sa mga nagmimerindal na sa mga oras na ini. Ano man ang sindong pig merindalan, masiram iyan. Basta may Best Coffee Green 6-in-1 with herbal mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakal nila yan sa mga butika at supermarket nationwide. Maray na pagkahapon tabi, Madam Nena Palana sa Bobby's. Sirig man sa mga nakaantabay, sa mga oras na inyo, kain ka manalupalap kang kinabay. Nakabukas ang sa imong radio, ay sa Radio PH, available man kita. Nadadawag man kita dyan, i-download lang nito ang Radio PH, i-search sa Google Play Store.
1: I-download.
0: Tapos paka-download nito, i-search na nito dyan ang One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Pwede nakamong mag-download, maski...
1: Sa inpaka mo.
0: Maski wala ka mong radio, basta may internet.

0: mapasiring naman kita sa tuyang Christmas. Hindi na paghahanda.
1: Simple yun lang Friday. Sa tuyang kapunta.
0: Hindi na Friday. Dahil patapos na naman ang week. Ang weekday. Maduman na naman kita sa week. Mga weekdays na naman.
1: Dapat may pawalat baga ang ano, ang hururunta pagka Biyernes. Para dahil hindi kayo malingawan.
0: Para pag Sabado lumingo, na madali unman sana halos natatapos, diba? Pagbalikan Lunes, iba na naman kita. The question goes like this. Wow. Pero ano, pageant. Mga host sa pageant.
1: Ano, parang kakabahan dyan si Gado.
0: Sabi niya kang nga po, ano ang sarong sa dit na karahayo na dinibo sa imo? Na dai mo malilingawan? In life, nakulong kitang mga ano, mga experiences sa mga na bakop lang kita so nagigipon ng karahayan. Pero nakaka-experience kita ng karahayan sa baagi kang ibang tao. Diba? Dawa so sa diyuto na bagay iyan. Pag hiniling mo iyan in sa bigger side, pero ito ko laon na bagay na igwa pa lang kayo ito kinagtabang sa imo. For example, sa time na down ka na, sa time na feeling mo, ano siya, una sa imo gabos ang problema.
1: Buda na, wawaran ka, nakipag-asa. Kaya.
0: So, feeling mo, wala ka ng ibang kaapi. Diyan na nag-iisa ka na lang. Dahil di ba, moments na araw kita kami. Pero may sarong tao na ano, na in times of darkness, may dara siyang lampara, di ba? To give light. At dawa sa diyo lang itong light na ito. Nagtao siya sa iyo maki-advise, nakahurun mo siya, and in-encourage ka niya. Di ba, it's a very big moment. Tinawang kanya ki-encourage ki-words of advice.
1: Kung baga, itong sa dayot na karahayan na ginibo sa imo, dakulaon so naging impact hanggang sangon niyan. Diba? Tigdadara mo siya, apply mo siya sa iba.
0: Mas kaya nga na isang mga tawang kakamidbita pala, narundoman ta sinda dahil sa sarong bagay
1: na karahayan,
0: sa karahayan ginibo nila sa satuyan. Diba? It's either kang napadpad ka ngayon sa lugar na ito, tinabangan ka, tinawanan ka nina, something na ma-rumduman nila. Tala ko nagka-rumduman nila ang mga moments na mga araw ka ito na nagtaunin na karahayan sa sa'yo. Ay, syempre, marirap pagkahapon sa mga followers kang Tugtugan on One. Si Ma'am Premi Barhawara, sa Matunta Ini. Sabi niya, marirap hapon pa shoutout po digdi sa Kitito Bulots na taga Puro 4 Bonga, Pirmi na Kaantabay sa One Radio from 8 a.m. till 9 p.m.
1: Diba? Hindi man si Ma'am Framey ang naging karahayan, lalong-lalo na sa tuyang programang Tugtugan on One. Siyempre, yun siya dyan, pero may nakaantabay.
0: Sa imong radio. Ay, maralak, shout out na kay Tito Bulos, na taga Puro 4 Bonga, na pero may nakaantabay.
1: Ay, salamat po sa perming pag-antabay.
0: Mga na pagkahapon tabi sa endo dyan, sa mga taga Bonga, baka kay Alba. Kay Ma'am Christina Cubilia, sabi niya, dahil ko malilingawan, so tinawan kami solar ni Tia Susan Kasaul. Kang panahon na ito, wara kami kuryente. Kasira ang gamit mi. Dakulaon na bagay ito para sa muya, na hanggang unyan, gamit-gamit pimpa, maski may kuryente na kami. Kaya dakulaon na salamat, Tia. God bless to you.
1: Wow. Ano kasi sabi mo nga ni Kasubago na maski sa dayuton, diiton, baka man sa dayuton or diiton, pero di mo man siyang masasabing ano, dakulao na bagay. So tama lang, pero so impact para sa imo, dakulao. Hilingon mo, sabi ba ganito ni Digdi ni Ma'am Christina, hanggang ngunyan, tigagamit pa nila, maski may kuryente na sila. Ibig sabihin, pinapahalagahan niya kung ano yung na-receive niya na blessing.
2: Yan is literal na bringing life in midst of the darkness. Yes. Diba? Kung gasera lang ang gamit ni Dakiino. Tinawan si Daki, ano, ki solar ni Ina.
1: Nagbigay liwanag si Tia Susan kasabuhay.
2: Diba? Kaya room na room duman ni Ma'am Christine. Dahil talagang nakatabang ito sa
1: iyo. Yes.
2: And dakulaon ng impact na hinao. Siyempre, dahil from gasera to solar. Wow. Pero ano, from rugs to riches.
1: That's when yan, may kuryente na sinda. Pero gamit-gamit niya manggiraray sa solar.
2: Yan ang manggiraray sa karahayan na idinulot sa
1: iyo. Thank you, Ma'am Christina.
2: Sa mga araw cleaning, ano, magkaka-experience ka ba kay karahayan? Magkakaigwa ka kay calling, kumbaga magkakaiwa ka magkidesign, ipa-experience sa iba. Oh,
1: yes.
2: Diba? Dahil experience mo eh, na natabangan ka. So, in a way, ma-encourage ka man.
1: Mag-arog
2: pala ka ini ang pagtabag sa iba. Ibuong pumangin sa iba. Pag naka-ano,
1: yes.
2: Diba? Ma'am Christina Cubillo, wala na rin na pagkahapon. Sa imong pigmention di si Ma'am Susan kasabuhay sa iyang mauyong buhay magtaba na rin na pagkahapon kay Anthony ang
1: taba
2: ang magtabang buda magtao kang sorosobra lalo na kang oras na nag-agi kaman sa pagtius na kulang blessing na po iyan para sa kuya. Oo, diba? Ang mag-ano ang sa mga taong nagtatabang sa iyo na sorosoro daw bako ano bako, big very big ano kung ano man na bagay iyan na nag-agi ka sa pagtius talaga magigirunduman mo talaga iyan at laon ng blessing iyan para sa iyo.
1: Kumbaga, day ka managahangad ki sobra, kaya sa sobra na natatada sa imo, pigahiras mo sa iba.
2: Oo. Tapos kung ikaw man sunahiras sa iyo, wala man ang pasasalamat mo sa bagay na iyan. Dahil...
1: May kasabihan nga iba ga, pag nagtabang ka da sa iba, mas doble ang mabalik sa iyo.
2: It's better to give than to receive.
1: Yes. Mga magayon na naman ang ano, ang experience kan sa tuyang mga katindugo.
2: Ayaw ni kay Nathan Apin, mas story time mo na kita. Literal na story.
1: Sige.
2: Sabi niya, nung nasa dati pa akong work, mga panahon na yun, grabe so problem ko na halos oral daw pag mata, itulis ang naiisip ko. Until napansin ako nung isang katrabaho ko, nag-ask siya kung may problema daw ako. Tapos yun na, ikwento ko. Then all of a sudden, siya pa yung makakatulong sa akin, yung hindi mo ine-expect na mag-effort siya para tulungan ka. The fact na hindi kami ganun ka-close. Kaya until now, hindi ko makakalimutan yun kapag sumasagi sa isip ko. Hanggang sa nawala na ako ng balita sa kanya, even sa Facebook. Kaya salamat sa'yo kung saan ka man, mag-iingat ka pala.
1: Wow! Talagang ano, gari naging ano mo siya, angel. Diba?
2: Kumbaga, sabi nga ni, bako man sinda, very close. Na napansin niya. So, aral mo ka itong hiruhin. Aral mo ka itong sitwasyon. Mas kinanip ako kanya bistadong mara. It's a very big
1: blessing. Yes.
2: Blessing para sa iyo.
1: Kaya sabi nga ni Bagada, mas ano da, mas sabi ninda, mas nakakatabang pa da sa imo ang ibang tao. Siguro sa experience ninda, kang iba, mas okay da ang ibang tao kaysa sa yaon sa nasa paligid mo. Yan. Iyo ay nang nadadawag ko sa ibang mga tao, sabi ninda. Ya, dumanda, ito da ang matabang sa imo na baka umuman talaga ka-close or di umuman talaga ka-ano-ano. Da siya naghahangad din anuman na ano, nakapalit sa ginibo niyang karahayan sa imo. Yan. Kaya ano, perming pahalagahan kung si say sa mga ano, permi mong kairiban. Sailing mo nagiging ano, blessing para sa imo.
2: araw kay ni so ano sinabi ko kasi bago ko sa Nathan. So kapag feeling mo down na down na, so feeling mo wala nakikakampi, pero unexpectedly igwa ki someone na makakapansin sa imo na araw kay ito may problema, diba? Natatabangan ka.
1: Sabi nga ni Da, I mean, nabasa daw ako sa Facebook, sabi niya, base daw sa pag-aadal, ang pag-pray daw, nakaka-enhance ata ang, basta, di ko siya masyadong ano, basta nakaka-enhance ki utak daw. Parang, garibaga siya, kung may butterfly sa stomach, may butterfly sa pag-aadal. Parang ganon, yung parang, nagkakaigwa kang ano, kung baga, habang nagpe-pray ka, nagkakaigwa ka ng peace of mind. Parang gano'n. Na
2: diba? Kasi nakapikit ka and you feel the calmness. Diba? So, ang ibang isip, kundi sa mga prayers mo.
1: Yes. Lalong-lalo na kapag down na down ka na, isipon mo lang na kapag nag-pray ka, warang imposible.
3: Tama!
1: Pero may lang ang tandaan, mga katindugo. Very powerful talaga ang prayer.
3: Tama!
2: Alright. Wow. Very meaningful. Maraming salamat sa inyo sa pag-share sa amin ng mga kabutihan yan.
1: Na-experience nito.
2: And very sure na tulog pang tao ng mga amin.
1: And very thankful din kami, mga katindugo. And taiyaon ka mo, di ba? Yaon ka mo dyan, may nagdadangog sa muya. May gusto man palang magdangog sa muya. Ikaw mo ang tunay na blessing sa Tugtugan Online.
3: Tama!
2: 27 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And mabalik pa ang Tugtugan Online. Hindi lang yan, so on radio.
1: Tin Tugan.

0: Bundok Cope Hospital o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na Era Charcoal Soap? Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado na Food and Drugs Administration.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Dugo na.
4: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: 91.3 News FM. Tidugna.
2: Chocolate.
0: Ano ba pala kita sa Dugtugan 101? Oras niya to, 7 minutos bago ang alas 5 ng tanga.
1: Oy, thank you mga katindugo na. Thank you sa pag-ibagiraray sa muya ngunya na Biyernes. Siyempre, sa Lunis giraray.
0: Happy weekend.
1: Labadi sa aga.
0: Labadi. As yan na... Ano na puro pahinga. Ay, sa pagpapalago sa Lunes kang Tugtugan 101. At naman, ang panipalago ng sari. Halos sa one week and 30 days.
1: Julio
0: na kita.
1: Grabe! Ano? Ay, Garib bakit na initama mga katindugon. Pero nasa na, oh, sarung bulan na sana. Alaka, Pasko na naman. Ala, inabahan. At 2 months pa pala bago magpasko. Nga na, July, August, next September, Pasko na.
0: Kahit hindi Pasko, araw-araw pa nagbibigayan. Nagbibigayan ng
1: saya. Saya. Ng tugtug.
0: Ng chisi. Siyempre, sa Lunes Girara. Sa dating oras, alas 3 hasta alas 5 gitanin pagkahapon. Sa Girara, iinian sa tuyo naging tugtugan. Tugtugan on one. Nakaiba na nito kami. Ding iba. Ako si Eric Soy.
1: Iniman po, si Berna Banaon. Salamat, Girara, mga katindugon. Oya, sa Lunes Girara, di lang yan. Sa Tugtugan on one. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

0: sa headlines kan mga parada ni Barreta.
1: Parada 30 headlines.
0: Sa lado lokal, Community College sa San Miguel Island, pangapodan LGU Tabaco, padagos ang pagkikipag-olay sa tiyada. Libreng mga serbisyo sa Mega Health Caravan, naging dakulang tabang sa mga taga-isla San Miguel kang syudad ni Tabaco. Residente sa Catanduanes, nagsasairarom sa pagkriara ni value-added products, nganing mapahewas ang sa indang oportunidad asin kabuhayan. Pinagtutubudan na financial scammer arestado sa entrampment operation sa Ligas, PCT. Police sa timbog sa entrampment operation huli sa subuot pangingikil sa Ligas, PCT. Isyo sa electric bills kan Aleco, tinukara sa sangguniang panlawigan. Salado Nasyonala, DOJ makikipag-koordinara sa Senado makilis day makipag-inspeksyon ang prosekusyon mapadapita sa Senate shooting. Senator Erwin Tulfo dismayado sa pagkakaiguanin deadlock sa pagiginlay kan AX Bill. SP Gatchalian na nindugang 16 na boto ang kaipuhan para sa conviction sa impeachment trial ni BP Sara. Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara magpapadagos sa Hunyo 22. US as in Iran na peace deal dakulang binipisyo sa world economy, sigona sa peace studies professor. Nasa 32.6% kan mga Pilipino nagtitinir na food insecure sigona sa survey. Sa lawas kang nasyon, naval blockade laban sa Iran pupunduhuna kan Estados Unidos.

Diyos, marahay na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw kitang unyan in Biyernes, Hunyo 19, taong 2026. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Bernadette Banawona. Nadadungog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta, asin na hiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Barada 30! Barada 30! Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokal na to the same do kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Barada 30! Barada 30! Barreta lokal! Bilang simbag sa pangapodana para sa pagpapatugdok ni Nasarong Community College sa San Miguel Island, sinabi ni Tabaco City Mayor Reynaldo Bragaisa na napag-ulayan ang dainin ni Konsehal Arnold Yob Onrubia, Chairperson kan Committee on Education kang Sangguniang Panlungsod. Nakipag-ulay naman sinda sa Commission on Higher Education na dapit sa propwestong ini. Sigun sa alkalde, sa ngunyan, wala pang pinal na desisyon. Huli ta pigahagad pa kanched na pigibo na feasibility study para sa nasambitan ng proyekto. Nagpromisaman na si Mayor Bragaisa na ihinguwahon nindang maisulong ang proyekto oras na makompleto ang gabos na nakaipuhan na rekisito sa asin makuha ang aprobasyon ni Kancheda. Inimakaliis in ganyaron ni Father Agustin Dato ang mga taga-isla na liwat ipangapoda na sa lokal na gobyerno ang pagtugdok ni Nasarong Community College na haloy ng pigahagad kang 5 barangay sa San Miguel Island, nganing mas maparani sa mga jóvenes ang oportunidad sa halangkaw na edukasyon. Giniboan pangapodan makaliis kan banal na misa bilang parte kan ikadawang aldaw kan pagselebrara kang Tabak Festival 2026 sa Rawis Island kasugma Hunyo 18. Yentras tanto, naging dakulang tabang para sa mga residente kan ni Isla San Miguel sa siyudad nin Tabaco ang mga serbisyong itinao kan Mega Health Caravan ngunya na kasugma, Hunyo 18. Kaiba sa mga serbisyong ini ang libreng check-up asin bulong, nutrition counseling, libreng laboratory exam asin dakul pang iba. Sigun kay Nanay Anita, 80 anyos, asaro sa mga nag-aprobit sara kan mga serbisyong ini dahilana sa pagkulog kang sa iyang daghana, nagpahayag mana ka na sa iyang pasasalamat sa kagayunan kang siring kaining aktibidada. Sigun mani kay Doktora Lizal Dongcana, an officer in charge kan Tabaco City Health Unit, saro man ining paagi tangani maipaarama sa mga residente na iguanin arog kaining mga libreng serbisyong pansalud sa syudad nin Tabaco. Parte an Mega Health Caravan ka nagpapadagos na selebrasyon kang Tabac Festival 2026 ko na sa ina pigrarani kan lokal na gobyerno ang mga serbisyo para sa mga namamanwaan. Magigirumduman na ginibong simple ang selebrasyon kang Tabac Festival dahilan sa padagos na krisis alagad pigasigurar kan mga opisyal na magiging makabuluan ini para sa gabosa.

0: Pigtutok duan ang mga ini ni na magsagibo ni school bags na nagibo sa abaka. Mientras tanto, padagos pa ang training sa Verac ng sa ina school bags as in wine ana sa indang pigsasagibo ka partner anas as in suportado mismo kan mga lokal na gobyerno. Nagsagibo naman sindan in pagsasanay sa San Miguel kung sain igwang 43 na mga partisipantes ngan ina mas mapahewas ang livelihood as in value adding sa produkta. Tinawang doon man nila Suegro na an probinsya an producer kan materyales kaya pigdadagdagan ninda ini sa paagi kan mga abaka based products. Kadakol man subot sindang nagtatarabangan ngan ina maipadagos ang nasabing livelihood trainings na dakulang tabang sa mga residente. Sinabi pa kan opisyal na makakatabang ini sa mga agomakan farmers nganing igwang maimarket bilang igwang consolidator ana sa indang mga produkto. Nagresibi man sinda nin mga bako miyembro basta disidido na makaakod kun kaya pigiin ganyar nindang magpartisipar sa aktibidad. Sa ibong kaini, pinagahandaan na namaninda ang mitigation measures sa pag-abot kan El Nino as in diseases, hulita nalini o naninilaw ang kadaklana sa mga plantation in kaso nababalad ini sa inita. Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga bareta dumana sa Ligas, PCT.
1: Parada 30!
0: Naaresto kan mga otoridad ana sa Rung call center agent na pinagtutubunan na scammer sa ikinasang joint entrapment operation kang Regional Anti-Cyber Crime Unit 5 asin Ligas PCT Police Station. Sigon kay Ligas PCT PNP Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtaga na ang naunang bita ng suspect ang nagpabakalanin ATM cards. Sinabi kan opisyal na an arog kay ning mga modus saan komo na piga-aprobit sarana kan mga sindikato. Ipigalimbawa at pakan hepe ang dakol na kaso kung nasain pigagamit ang naunang bita ng mga ATM cards sa illegal na mga transaksyon, siringkan mga kasino asin iba pang mga aktibidada. Ang nasabing suspect ang nahampang sa kasong pagbalgara sa Section 5 ng Republic Act No. 12010 o an anti-financial account scamming na may koneksyon sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o an Cybercrime Prevention Act of 2012. Mientras tanto, arestado ana sa rung pulisa na may ranggong police major sa ginibong entrapment operation kan mga otoridad sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Barangay 1 M's Barrio Ligas, PCT. Sigon kay Ligas PCT Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., kinundisir ang operasyon na kan pinagsarong operatiba kang Regional Intelligence Unit 5, Regional Intelligence Division Tracker Team. Asin Ligas PCT Police Station, makalisubuot na maghagad nin kwarta, karibay ka na pagbasa kan mga medical base kang nagpapadagos na recruitment process kan kapulisana sa Police Regional Office 5. Sigon sa hepe, posible subuot na ginibo ang extortion huli sa pagpromisa sa pagrekruta na makakalaog sinda sa PNP. Posible man na maabot sa labis 50 mil pesos ang pigahagad kang sospeka, siring man na kuadigdi ang 39 mil pesos na peking kwarta asin sarong totoong 1,000 pesos. Dugang nitagtag na posibleng mahampang ang suspect sa kasong extortion asin pwede ser man ining suunadana ni na kaso kana sa iyang unit nin administrative case. Maigot man ipigpapagirumdum kan opisyal ang mga PNP recruits urog na ang PRO 5 na daipayga konsinti ang mga siring na aktibidad mapadapit sa indang pagrekruta huli sa mawut maninda ang patas na proseso nganing makapagproducer nin pulisa na may kalidad na magserbisyo sa publiko. Alas 5:16 nin pagkahapon na padagos kita sa mga detalyas kan mga bareta sa lado lokal.
1: Parada 30! Parada 30!

0: Arestado ana sarong 61 anyos na construction worker, kaibaka na top 5 provincial most wanted person sa isinagibong joint law enforcement operation sa Banuaan kan Manilipot ngunya na Hunyo 19 taong 2026. Pinanginotan ang operasyon kan mga personahes kan CIDG Albaya Provincial Field Unit asin Manilipot Municipal Police Station sa pamamayon ni Police Major Joseph Militante, Officer in Charge katabang ang RIU 5 PIU asin Albay Police Provincial Office. Naaresto ang suspect sa kusogkan mga warrant of arrest para sa kasong sexual assault na warang inirekomendang piyansa asin acts of lasciviousness na may piyansa na 82,000 pesos. Sigon sa pulisya, ipinaarama sa akusado ano sa iyang mga diretsyo susog sa Miranda Doctrina asin sa mga provision kang Republic Act 7438. Makaliis kan pag-aresto, dinaraan suspect sa CIDG Albay Provincial Field Unit para sa dokumentasyon asin iba pang magkakanigong proseso bago ini i-turn over sa korte na nagpaliwas kan waranta. Padagos man ang koordinasyon kan mga law enforcement agency para sa pagpapotob kan mga warrant of arrest laban sa mga wanted person sa probinsya. Alas 5.18 nin pagkahapon. Ngunya na pasiring naman po kita sa mga detalyes kan mga barreta Salado Nacional. Na to the same dog and best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide.
1: Parada 30. Barreta Nacional.
0: Sa pagselebrar kan Father's Day sa maabot na Hunyo 21, inihiras ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority of TIASA Chief Operating Officer Mark Lapid na anas ay iyang ama na si Lito Lapid ang nagsiserbing modelo asin inspirasyon sa iyang buhay. Sigon kay Mark Lapid, saro sa pinaka-importanting adal na sa iyang nanudan hali sa iyang ama, iyon pagtaonin importansya sa edukasyon. Sa ibong kandakol na responsibilidad sa pamilya asin serbisyo publiko, piga sigurar subot ni Senator Lito Lapid na matauwananin magayon na edukasyon ang sa iyang mga aki. Bilang pagbidbid asin pagpapasalamat sa sakripisyo kan sa iyang ama, inialay ni Mark Lapid na sa iyang pagtatapos kang taong 2024 na Doctorate in Business Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang espesyal na regalo para sa Father's Day kang taon na iyana. Sigon sa iya, anas iyang trayumpo, bunga kan giya, pagkamuot asin daing untok na suporta kana sa iyang ama na nagserbing inspirasyon nganing maghingowa asin magserbinin tapat sa banwaan. Sa pagselebrar kan Father's Day, tinawang doon ni Mark Lapid ang importansya kan mga ama bilang harigi kan harong asin giya kana pamilya. Mientras tanto, kinumpirma kan Department of Justice na makikipag-koordinar liwat sinda sa Senado katakod ka na pigsasagibong investigasyon mapadapit sa nangyaring insidente nin pambabadil kan Mayo. Sigon kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, magpapadara liwat sinda nin kahagadana ngani na makagibo nin inspeksyon sa pasilidad kan Senado kung nasa'y nangyari ang insidente. Abwera subuot kaya sa mga nakolektang video nagtutubod ang kalihim na labing makakatabang kung personal pang mahilingkan prosekusyon ang lokasyon o pinangyarihan kan insidente. Naglalauman si Vida na magkakaigwanin mas pusog na koordinasyon asin kooperasyon sa pangultangan kan kapulungan asin prosekusyon. Igahagad man ang pagiging attached agency kang National Bureau of Investigation sa Department of Justice bilang posibleng conflict of interest. Sa presente, wala pang panibagong aksyon o kasimbagan ang Senado sa kagadaan kang naunang bitan ng opisina. Alagad, pigsisyerto kang Department of Justice na warang popubaran o poporbaran sa nagpapadagos na imbestigasyon kan prosekusyon. Mientras tanto, dismayado si Senator Erwin Tulfo sa pagkakaiguanin deadlock sa pagiginlay kan AX Bill huli sa daipag-uyon kang nagkaperang kongresista na permahan ang bersyon kang Senado. Ang pangenot na rason na kan pagkaoktaba iyo ang Section 17 o ang anti-Apple provision na nagbabawal subot sa mga politikong gamiton ang sa indang pangaran o pandok sa pagbabariwas din ayuda hali sa Department of Social Welfare and Development. Tinaumang duo ni Tulfo na warang rason na nganing ulangan ang lay huli sa kwarta kang taong bayan na ang pigagamit digdi asing bako kan mga opisyala. Huli digdi, nakatala ang isakat ang propuesto sa sarong bicameral conference nga ina maplansya na pinagdidibatehang provision. Mientras tanto, nanindugan si Senate President Wingat Chaliana na kaipuan na sunodon ang nakasurat sa konstitusyon mapadapit sa kaipuhan na numero kan mga threshold kan conviction para sa sarong impeachment trial. Ibig sabihon kaini na 2/3 kan gabos kan sa inang mga miyembro sa Senado o katumpad nin 16 na boto ang kaipuhan ninda nga ni imagin impeachable ang nasarong opisyala. Dininaw man niya na sakop manliwat kang suspensyon ana ni Senator Jinggoy Estrada ana pagsabay kaini bilang Senator Judge sa impeachment trial laban na kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa presente, sigun kay Gatchaliana, padagos pa ana sa indang pakikipag-olay sa majority block kung si Senador Chis Escudero ang matukawa bilang presiding officer sa naunang bitan ng paglilitis. Sinabi niya na mantang wara pang pinal na desisyon digdi, magtitiner na siya muna ang presider kan impeachment trial laban sa Vice Presidente. Mientras tanto, mapadagos ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte sa Lunes, Hunyo 22, makalihis na dai makumpleto kan mag-ibong nalado ang gabos na ebidensya. Inian kinumpirmar ni Attorney Michael Poa, tagapagtarama kang depensa ni VP Sara, makalihis ang isinagibong closed-door pre-trial conference. Sigon kay Poa, natapos pasanaan sa indang magmarka kan mga ebidensya para sa sarong article of impeachment asin igwapang tulo na dapat pag-ulayan bago magpuon ang paglilitis. Kabali sa Artikulo 3 ang mga aligasyong bribery, graft, corruption, pagbayular sa konstitusyon asin betrayal of public trust laban sa Vice Presidente. Dugang pakaini na naglalaom sindang matapos ang bilog na proseso sa Lunes, alagad andaman na magbalik sa Martes kung kinakaipuhana. Pig-explicar pa ni POA na dipisil pa madeterminaran kung noarin matatapos ang pre-trial huli sa kadakol ng mga dokumento na kaipuhan na ripasuhon asin markahan para sa iba pang artikulo kan impeachment. Sa ibong kaini, nagtutubod ang grupo kang depensa na posibli pa man giraray na maabot ang target na puunan ang impeachment trial sa Hulyo 6. Mientras tanto, nagkauruyo na subot ang depensa asin prosecution sa saindang kanya-kanyang lista ni testigo. Pigkakarkulong maabot sa 25, sagot 30 ang testigo ang iahampang kankampo ni Duterte, kabali na ang nagkaperang reserbang testigo. Piglinaw man ni POA na normala sana ang mga argumento asin diskusyon kang depensa, asin prosecution durante kan pre-trial, asin wara umanin personal na iriwal sa pangultangan na kang duwang lado.

0: Alas 5.25 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Sinimbag ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga kritiko sa iyang pinirmahang o permihang paglalayb sa Facebook kaibana na ang magtugang na sina Senator Rafi Tulfo at sina Senator Erwin Tulfo. Sa iyang Facebook live, sinabi ni Cayetano na dai maintindihan kung nata siya pigpupuna huli sa permihang paggamit kang social media mantang nagagamit man subot kay ni ang magtugang. Sigun pa kay Cayetano, mas kadakol ang nahihilinga sa iyang mga online broadcast huli ta maot subot kan publiko na magdangog o madangog ana sa iyang lado asin sa iyang bersyon subot kan katotohanan. Inakosaran man niya sin Rafi asin Erwin Tulfo pati na si Senator Ping Lacson na subot nagpapalitan sa nasa pagtuyaw asin pagpapalakop ni na subot maling impormasyon na laban na sa iya. Marurumduman na naging sentro kan batiko si Cayetano huli sa permihan niyang pagpe-Facebook Live sa tahaw kan da ipaglaog ka na sa iyang grupo sa mga sesyon kang Senado kan siya pa ang Senate Presidenta. Permima na pigsasabi kan magtugang na Tulfo na mas dapat niyang inuton ang pag-atindera sa mga sesyon kaysa ang pagpo-post sa social media. Kasabay kay ni, liwat na nag-ugong na Orolaya, makalihis ihayag ni Senator Ping Lacson na pigkakarkulong nasa 700 milyones de pesos na pondo kan banuaan ang subot na sayang sa laog din 28 aldaw sa pamamayon ni Cayetano sa Senado. Daiman direktang pignigara ni Cayetano ang naunang bita ng kantidad, alagad, sinabi niyang pareho sa nasubot magiging gastuson kang Senado, maski si isay pa ang nakatukaw na Senate President durante kang nasabi nga panahon na. Alas 5.28 nin pagkahapon, ang oras po na yan, hato the same dokan best coffee green, 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Update man po kita sa kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Nato sa Indokan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ni tao, nangangaypuhan po iyan in minerals. Kaya ugalion ang pag-inom nin sa rungkapos oral-oral daw. Ang ani makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Ang sabi kan pag-asa base sa Tropical Cyclone Advisory Number 2. Ang Tropical Depression nagkaskas nindiit mantang naghihiro pa westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,850 kilometros kan east of eastern Visayas. May darainin kusog na parosa na maabot sa 55 kilometros per oras asin pagbugso na maabot sa 70 kilometros per oras mantang naghihiro pa westward sa kaskas na 20 kilometros per oras. Alas 5.29 nin pagkahapon, iyan naman po ang naging katripunan na sa tuyang nakaibanan ta sa paghatudkan mga bareta sa Technical Department po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paraan tabay ta sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod bareta, ako si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Parada 30! Parada 30!
1: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming Grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Mga padi, mga madi na mga parabaili. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: One Radio, ting do gana.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: The Tito Puyana
1: the
0: Show.
1: The Tito Puyana Show.
2: Bongang Bangi Bikulania. Yes. It's your Tita Pollyanna show in a month. Biernes. And it's a weekend, of course. Kumusta naman po ngayon naging linggo? Naging mapagpala ba? Naging matagumpay at makabuluhan?
3: Sana naman.
2: Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bago masyado mag-iunon. Pero mahamutorn, Tita Pollyanna, ang inyong Diyos na ng kahibangan sa TikTok. Yes! Diyos malay na banggi po sa tuyo mga katindugan in the city of true love. Nagdarangog mo niyan sa One Radio Tabaco. Of course, yan po naman sa 1st District, Avalbay. Kaibanan man ang mga parte kan 2nd Buda, 3rd District. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, Asin, Camarines Sur. Of course, sa ito yung mga katindugon nagdanangog sa Camarines Norte. Asin sa mga parte kan Quezon Province, nagdanangog sa OneRadio.net. Ano, ready na kayo? Sa isang magandang gabi? Or bonggang banggi? Digdi po naman sa The Tita Pollyanna Show. Happy birthday, Pepe! Birthday po niyan ni Dr. Jose Rizal, ating national hero. 165 years. Of course, Gabana Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick and Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Delis, Condensed, and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Tatlong Variants, Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabas na mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, as in mga pamilihang bayan. Muchas gracias. Romel's Dorothy Marketing. 20 years na!

Best Juice 10-in-1 plus 1 Herbal Juice Drink. Bass Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. At syempre, sa sato yung mga magagayo ng mga katindugon, ang kaipuhan niya rokan oras para mamantiniraan sa sato yung mga sadire sa pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa pink spa. Sa pink spa, ang food spa 150, money petty 50, as in duma naman kita mapahand spa, glute drip, glute for push, slimming excellies, meso lipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Saham pang sanay ka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito sinda Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Val, your friendly Pink Spa Angels. Mabalos po, Pink Spa! Ay nako, hindi mangyayari yan. Meron na namang pinapalutang ang mga fani. Kung ano-ano talaga, napaka-creative ng ating fandom dito sa Philippines. Sabi nila, si Bea Alonso, single. Si JDL, single. Hala. So pwede ba sila magkatuluyan? Sino ang lalaking tinutukoy nila? Siya po naman ang naging love team ni Bea Alonzo sa napakatagal na panahon.

JL Seek, ikaw ba yan? Sabi nila, eh kasi naman, si JL Seek naghiwalay ng kanyang artist na girlfriend. At ito naman si Bea Alonzo na papabalitang hindi na raw matutuloy ang kasal. So pwede kayang sila na lang? Eh mukhang hindi yata, no? Dahil sa tipong yan, kung talagang maging sila, dapat noon pa. Talagang love team lang sila. Diba, Basya? Hindi mo naman talaga masasabi. Kung love team lang, love team lang. Kung talagang nagkaroon sila ng relasyon, ay dapat sana'y laganap na noon pa. Ngunit subalit datapuan, walang ganong pangyayari. Never nga yata naging sila, diba? Ano, sinong mas may alam dyan? O, i-chat nyo na, i-comment nyo na. Tayo po ngayon ay live sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Alright, dyan po tayo ngayon nag-live. Now and forever. Ang ating hotline 0961-447-3923. May nag-text. Tita, bagay pa naman sila. Si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo. Sana magkatuluyan sila. Pray ko lang. Wow, pray mo na. Okay lang. Wala namang masama.

0: ganyan, di ba? Pero kung tayo ay makikipag tuos sa realidad, tuos? Eh parang napakalayo sa katotohanan. Dahil mukhang itong si Bea Alonzo ay masyadong concerned sa kanyang finances at kasali na rin niya sa kanyang love life. Ito namang si JLC. Ay, may pera din naman yan. Kaya lang, iba ang lifestyle niya ni JLC. Siguro naman nakita ninyo nung sila ni Ellen Adarna kung saan-saan mo na pagkikita iyan. Hindi ganon si Bea. Kaya ang sabi, never na naging sila dahil love team lang talaga sila. Napakaganda ng kanilang chemistry on screen, but off screen, no. They cannot. Pero syempre, hindi rin natin alam ang mga pangyayari. Who knows?
1: Who knows?
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Live na live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at Panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
4: Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
3: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show. Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
17: The Tita Poliana Show!
18: Bonggang banggi mampugirarai. At syempre, ang oras, 20 minutes before 6 o'clock or 7 o'clock. Banggi na naman. Ay, nako. Weekend pa. Kayong iba dyan, medyo nasa slow mode na. Hindi na sila masyadong ano ngayon. Parang pa-relax, relax na lang. Which is good, huh? You should try to take the time out. Payama hindi kayo masyadong mas-trays. So I'm so OA today. Because it's today's pa-bebe. Pa-bebe-ernes. On the farm. Anyway, meron po tayong newsflash. At ito po naman ay tungkol sa isang bagyo. Bagyong tatawaging Francisco inaasahang papasok sa PAR ngayong Linggo. Signal number one, posibleng itaas sa Batanes next week. Ganap na ang naging tropical depression ang low pressure area na namataan sa silangan ng Visayas ayon sa DOST Pag-asa. Bandang alas 4 kaninang umaga, tinatayang nasa layong 2,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang sentro nito at nananatili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Teka sandali, parang ano to ah? Parang luma na to. di nakapasok na. Okay? Oo, nakapasok na siya. Ganon. O, dapat nga. Meron tayong update. Patuloy na lumalakas ang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang maging tropical storm kaninang alas 10 ng umaga. Namataan ang sentro nito sa layong humigit-kumulang 1,850 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang pinakamalakas na hanging 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi, June 20, that's tomorrow, hanggang Linggo ng umaga, June 21, at bibigyan ng lokal na pangalang Francisco. Habang nasa Philippine Sea, posible pa itong lumakas hanggang umabot sa typhoon category habang kumikilos pa west-northwest. Sa kasalukuyan, mababa pa ang posibilidad ng direktang paglandfall, ngunit inaasahang liliko ito malapit sa Batanes pagsapit ng kalagitnaan ng susunod na Linggo. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagtataas ng tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Depende sa magiging galaw nito. Bukod dito, posibleng muling buhayin at palakasin ng bagyo ang habagat simula Linggo na maaring magdala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ang publiko na manatiling handa at patuloy na mag-monitor sa mga official na update mula sa Pag-asa. So yan po naman ay dapat nating paghandaan. Kahit nandito tayo sa Kabicolan at hindi naman tayo direktang maapektuhan ng sigalot ng panahon na ito. Sigalot! Anyway, siguro magkakaroon din tayo ng mga pag-ulan at makulimlim na kalangitan. Which is good dahil sa Linggo, napakaraming lugar po sa Kabicolan ang magkakaroon ng malawakang blackout. Yan, walang ilaw. Ay nako, umaga pa, wala na. Huwag mo nang asahan. Sabi nila, bakit ganon? Father's Day na Father's Day, tapos blackout. Eh, wala tayong magagawa. Meron silang sariling mundo. What's it? Cabs nila. Kung kayo ay magsi-celebrate ng Father's Day. Basta kailangan nilang magkaroon ng maintenance dahil yan po din naman ay sa ikagaganda naman kanilang servisyo sa atin. Ito po yata igaling sa NGCP. Wala pa po akong mga ex-boyfriends dyan sa Canoreco, pero sa Aleco meron. Kinilig. O, kasi dyan yung mga nakikinig ngayon dyan sa Tabaco area na mga Aleco. O, marami akong mga ex dyan. Sa Canoreco, wala pa. May nanligaw. Kaya lang, of course, I'm still young. At kanina po kung napansin niyo sa ating bagong Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio, meron tayong binanggit doon tungkol sa salitang sana. Yan po naman ang ating muni-muni minute mamaya sa ating pagbabalik. Oo, ano ba itong sana? Narinig natin pala, ay sana, nilagyan mo ng bitsin. Sana nakinig ako sa nanay ko.
19: Sana bukas pa ang kahapon. Hoy!
18: At napakaraming sana po. Tatalakayin natin ng mariin. Mariin! At nang lalo nating maunawaan ang kahalagahan ng sana sa ating buhay bilang mga mortal.
19: Sana maganda ka, tita.
18: Oo nga, no?
19: Ay, kasi sayang-sayang eh. Masyado ka pa namang ano, magandang katawan mo, kaya ayang hindi ka masyayong kagandahan.
18: Tumigil ka.
19: Sige na. Kaya ka nga hindi nag-gala live eh. Kaya audio live stream ka lang kasi hindi ka kagandahan. Please, nako ha, sana tumigil ka na. Sana?
18: Yan mamaya. Pwede po kayo mag-comment sa ating live stream mismo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Katulad ni Kuya Eusebio Castillo na binabati niya muli every night. Binabati niya ang Bermas, Basiliano, Bello, Castillo at Banyara's family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay from ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. At binabati din ni Kuya Eusebio ang lahat ng mga father. Happy Father's Day sa mga tatay on June 21. God bless you po, Tito or Kuya Eusebio. And thank you so much for listening in every night. Binabati din natin ng magandang gabi si Nena Palanas Bobbies. At binabati din niya ang gabos na nagdarangog mo niyan. Good evening din po kay Ramon Convencido. Kaya lang sa lahat po na nagka-comment, sana po naman doon kayo mismo sa ating live stream mag-comment para mabasa ko kaagad. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night with your... Twelve minutes before 7 o'clock.

0: One Radio, News Now Now. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Kita Poyana Show! Oh la la!
2: Weekend na bang feels? Ala na! Buhay na ang ating family GC. At syempre, buhay na natin ating plano para bukas. Para naman sama-sama naman tayo bang family. So that nobody's left out, okay? Whatever you do, you can't get away from your family, so you should try to nourish, and make the best out of your days together. Para naman ang sarap kasing mabuhay sa mundong warm na warm ang ating relationships, ating families, siblings, parents, ganun na rin ating mga grandparents. Of course, isali po natin palagi ang ating mga senior citizens. Ang mga senior citizens ng ating buhay. Para naman palagi silang updated sa mga pangyayari sa family, alright? Oo, para naman maging masaya. O, anong lulutuin niyo together? Pagsama-sama kasi ang pamilya, naku, ang sarap ng lechon paksiw. Pwede rin lechon kawali. Ay, naku, ang sarap din ha, pag magkakasama at buong-buong pamilya. Isang napakalangging kawali na punong-puno ng kare-kare. Kasi it's care-care. And that's family. Dapat nagki-care-care ang buong family with each other. Kaya dapat kare-kare. Tsaka mas maganda kung authentic, ha? Yung talagang buntot ng baka. Wow. Masarap yun. Tapos palambutin nyo ng ilang oras. Or pwede naman yung i-pressure cooker. Tapos yung mga gulay, yung kanyang peanut sauce, pati na yung bagoorn. Ay, nako. Talo-talo na. Ganon. So enjoy your family day tomorrow. At eto na nga sa ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Meron tayong idinikit doon tungkol sa kahalagahan ng sana. Minsan kasi hindi na natin napapansin kung ano nga ba ang kahalagahan ng sana sa ating buhay. Sana tayo ng sana, eh hindi naman natin talaga naiintindihan ang ibig sabihin nito. Sana kung siya ang sinagot mo, mas maging masaya ang buhay mo. Sana kung pinili mong mag-abroad, eh di sana asensado ka na ngayon. Ang daming sana. Sana kung dinagdagan mo ng konting patis, eh di masarap sana. Eh pwede pa naman niyang habulin. On the van. Well, ito po naman ay isang text message sa 0961-447-3923. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Reynante. Pangalan ng kanyang crush nung siya'y bata pa. Reynante. Ang ganda ng pangalan na Reynante. Ang sabi ng itinatago natin sa pangalang Reynante, ano nga ba talaga ang halaga ng sana sa ating buhay-buhay, teta? I wanna know. Wow! Demanding! Ang salitang sana ay maliit lang yan, no? Maliit lang na salita, sana. Ngunit napakalaki ng papel nito sa ating buhay. Dahil ang sana ay pag-asa. Yan. Kapag may pinapangarap tayo, diba? Iyan ay parang nagbabadya ng pag-asa. Tulad halimbawa sabihin natin, sana matupad ang aking mga pangarap. Wow. wow, may pakulot sa huli. Ito din ay pwedeng pagsisisi. Pagsisisi kapag may pagkakataong lumipas. Sana ginawa ko ang tama noon. Wow, galit. Ito din ay pwedeng panalangin. Di ba panalangin kapag may bagay na wala sa ating control? Hindi natin kayang hawakan. Hindi natin pwedeng kontrolin. Sana gumaling na siya. O, di ba? Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, ay, gumaling ka na. Hindi mo pwedeng utusan na isang taong gumaling na kapag siya'y may sakit. Kaya wala tayong ginawa kundi sabihin na lang na, sana gumaling na siya. Diba? Pwede rin ito ay siguro pagmamahal. Kapag may hinihiling tayo para sa kapakanan ng iba, katulad ng sana maging masaya ka, Apo. Diba? So, ang daming ibig sabihin ng sana sa ating buhay. It's hope. It's remorse o pagsisisi. It's a prayer o panalangin. Or it's love or pagmamahal. Ngunit may dalawang mukha din naman ang sana, no? Kung napansin nyo. Kasi kapag ginagamit ito bilang pag-asa, nagbibigay ito ng lakas upang magpatuloy. Kapag naging palusot sa pagkilos, maari itong maging dahilan upang manatili tayong aesthetic o nakatayo na lamang at naghihintay. Meron kasing kasabihan, ang sana ay simula ng pangarap, ngunit ang pagkilos ang daan patungo sa katuparan. Palakpakan natin yan. Once more with feelings. Ang sana ay simula ng pangarap, ngunit ang pagkilos ang daan patungo sa katuparan. Oh, clear na ha? Kapag sinabi mong mahalaga ang sana, marahil ito ay nagsisindi ng apoy ng pag-asa sa ating puso. Ngunit mas mahalaga pa rin ang mga hakbang na ginagawa natin upang ang mga sana ay maging salamat at ang mga pangarap ay magiging katotohanan. Sa madaling sabi, ang sana ay nagpapaalala na may mga bagay tayong ninanais. Ngunit tayo pa rin ay may pananagutang kumilos upang mabigyan ng pagkakataong matupad ang mga ito. Sana maganda ka. Sana tigilan mo na yung pagiging bida-bida. Diba? Hindi natin pwedeng kontrolin yan eh. Diba? Sana madatong ka para pautangin mo ako. Pautang sana. O, diba? Sana. Kaya sana po naman ay kahit papaano ay mas lalo nating na-appreciate ang salitang sana. At huwag natin itong gamiting palasak. Dapat talagang, dapat ito ay tumulay sa mga linyahan ng katuturan.

0: pues sa Bongabong Tabaco. Happy weekend. Ganon din po si Eugenio Beren. Shout out sa Beren family sa Binitayan Malilipot. From June Beren. And good evening din sa'yo, Eugenio Beren. At sa lahat po ng ating mga listeners, nais ko po kayong anyayahan na i-follow ang ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 13 after 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko.

0: ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boost Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
1: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako.
4: Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The Tita Poliana Show.
12: Tindugo na!
13: Ang Q-Sai Massage Oil, napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
9: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
10: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
13: Available at all leading supermarket, groceries and Sally Sally stores near you. The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show.
15: Oh la la. Welcome sa ating second half na ating second hour. Ito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Kumusta po ang panahon dyan sa inyong mga lugar? May mga parte sa Kabikulan ngayon na inaambun-ambun. Yung uba naman, inuulan-ulan. Sana naman walang dinidilubyo. Pero hindi kami ready. Diba mga paambun-ambun lang para medyo lumamig ang ating kapaligiran. Kaya i-chat nyo na kung kumusta ang panahon sa inyong mga lugar. Pwede rin kayo mag-text sa 0961-447-3923 para magkaalaman na kung kumusta ang panahon dyan sa inyo. Good evening pa rin po dyan sa Binitayan Malilipod Albay, most especially kay Natalia Beren. Hello, good evening po sa inyo dyan sa Binitayan Malilipod Albay. Good evening din kay Anna.

0: tumadyak na yung ano, gininom na gamot. Diba? Ipinapakita din ito ang iyong karakter kung ikaw ay magagalit, no? Sa pagpili ng mahinahon at marangal na tugon ay hindi kahinaan. Madalas ito ay mas matibay na paraan sa pagharap ng problema. Diba meron namang kasabihan? Ang chismis ay parang apoy. Kapag pinatungan mo ng galit, lalo itong lumalaki. Kapag hinarap mo ng may karunungan, mas madali itong mamatay. Ganon. Mahirap bang intindihin yun? Ibig sabihin, walang patulan. Meron din akong kumare, sabi niya sa akin, pag chinichismis daw siya, pag totoo, hindi siya umiimik. Pag hindi naman totoo yung chismis, hindi rin siya umiimik. Kasi sabi niya, mas maganda yung misteryosa ka. Chinichismis ka na lang at lahat, dead maka lang. Dahil in the first place, wala naman silang pakialam sa buhay mo. Diba? At saka nasa kultura po natin yan. Yan ang favorite na pampalipas sa oras ng ating mga kumars. Kumars? Hindi mo kailangang gustuhin o palampasin ang chismis. Pero maaari mong piliin na huwag na. Hayaan na. Huwag mo nang kontrolin. E di sikat ka. Diba? At naapektuhan pa ang iyong emosyon. Kaya let it be. O di kaya pwedeng sabihin, makijoin ka doon sa mga, nakikita mo yun, diba? Siyempre, sa iyong lugar, identified mo yung mga nag-chismis tungkol sa'yo. Di puntahan mo. O ayusin niyo yung pag-ano, ha? Mga impormasyon tungkol sa buhay ko, ha? Mamaya, may exam kayo. Ang pinakamataas, may premyo. O, handa nyo yung mga sarili nyo. Lahat yung mga chismosa, pila-pila kayo. Ha, meron tayong exam tungkol sa buhay ko. Kung gaano nyo kaalam ang mga pangyayari sa buhay ko. O, diba? Sabi nila, ay, talaga lang. O nga naman ano, ba't ba natin pinapakiraman ang buhay niya? Hindi naman siya kagandahan. Mukha naman siyang paanang magsasaka. Ay, hayaan na natin siya.
1: Diba?
0: O, dititigil na sila. Dapat you should make them realize that you are not chismis worthy. Kasi masyado mo namang tinataas ang iyong antas. Na palagi mo sino, alam mo ako chinichismis ako palagi dyan sa looban. Hindi na ka namang kagandahan. Mukha ka namang paanang magsasaka. Kaya huwag na. Diba? Choose your peace. Muna silang patulan. At isipin mo palaging maganda ka. O diba? Kaya sila nag-chismis tungkol sa'yo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita. Seven 42, 18 before 8 o'clock.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Welcome sa panghuring oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. I'm so pabebe tonight. Kasi it's Friday. And you know why it's a Friday? It's pabebe night. Thank you so much sa baby love ko. Ay, kanina pa siya chat ng chat sa akin. Tinatanong niya kung okay lang daw ako. Sabi ko naman niya, yeah, I'm fine. Sabi niya ako, hindi eh. Bakit naman, be? Sabi niya, hindi pa ako kumakain eh. Hindi mo naman ako tinatanong. Sabi ko, kailangan ko ba itanong yan? Hindi ko naman dala yung kaldero. Ay, huwag naman ganun, be. Huwag mo naman akong ganyan. Nagugutom ako, tapos gaganyanin mo pa ako. Ano magagawa ko? LDR tayo. Sabi niya, pwede mo naman akong padilibiran na lang. What? Ganun? Ganun na ba kita kamahal? Para magpapadeliver ako ng pagkain para sa iyo? Kahit tayo ay LDR? Teka sandali. Pag-isipan ko muna. Ay, ganito na lang. Kasi hindi pa rin ako kumakain, be. Kumain ka na lang dyan, ako kakain din dito. So, imbes yung pambili ko ng pagkain para sa'yo, ibibili ko ng pagkain para sa'kin. Tapos ikaw, yung dapat ibigay mo sa'kin, kasi diba love mo rin ako. O di, yun na lang yun, ibili mo ng pagkain mo para sa'yo. O ay, diba quits? Ang talino mo! Diba? Para din yung pamasko. May nagta-text sa akin palagi mga friends ko. Uy, Mare! Yung akin namang pamasko. Sabi ko, o sige, yung pamasko mo sa akin, sa'yo na lang. Tapos yung pamasko ko para sa'yo, sa'kin na lang. O, eh, diba quits? Happy all. Uy! Yes, let's make yakap-yakap na. Let's make holding-holding hands na. Dito sa ating pamamasyal sa Shoutout Boulevard. Nakakatawa dun. Funny. Binabati nga pala natin ang agom na mahiguson ni Karen Mam Rodriguez, si Rafaelito Bok. Diyos manay nabanggi sa imo from your loving love, Karen Ma'am. Wow. Binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod at pati na rin ang kanyang pamilya sa Pasig Floodway. At syempre sa kanyang pinakamamahal na wifey. Wow, sweet naman. Siyempre, binabati din natin si Cristel, Baby Cristel, si Mama Teen, Papa June, at pati na rin si Lola. Good evening. Aba, sama-sama pala kayo dyan, sabi ni Lay, kan San Isidro Elawad. Good evening kay Lola Poppings. Dyan po naman sa Rizal Street, Malilipot, Abay. Diyan po naman sa Kabaangan, hello Ken, at binabati ni Ken ang Belaro Bermilio family. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos, diyan po naman sa Datag Santa Teresa, Ganon din po si Tita Shirley Balier and family. Diyan pa rin po sa Datag. And of course, good evening po sa inyo. Shout out sa Bornelia family dyan sa Boring. Shout out din dyan sa Kobo. Ang dami nating mga listeners dyan sa Kobo nagsasagutan ang kanilang mga radyo. Wow, thank you so much. Solid sila sa One Radio. Wow! Diyan po naman sa Kobo, binabati natin ang Soria family. Ganon din po naman ang Vargas family. Hello, Tita Jocelyn. At syempre kay Mame at kay Pape Malaga. Kumusta na kay Jan? Sagutan din daw ang radyo sa Puro Cuatro Borabo Daet. Abilgos family, kumusta na? Namanggi na ka mo. Wow. Ganon din po sa Abais family dyan sa Lagon. At dyan sa Kamambugan. To the Sofranos family. Shout out kay Baby Arca Borja at dyan po naman yan sa San Ramon Tabaco. Ganun din kina Janet at Judita Barameda. Tindugon always. Wow! Sabi na naman ini ni Annalyn, sabi ni Annalyn, shout out daan sa agum niyang si Nicanor Ampuon. Eh magkaharap lang naman sila ngayon na naghahapunan. Batiin mo na nga yan, ganon. Jerseel and Jeric, dyan sa Belentiwi. Kumusta na kayo dyan? Of course, kay Hazel Sid. Kumusta po kayo? Brizo family, dyan sa Bacolod. Benito and Evelyn. At syempre, kay Benedict Brizo at ang kanyang loving wife. Dyan po naman sa Urpao na si Diane. Shout out sa mga babies pa rin na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan Malinaw Albay. Dyan po naman sa Kinale. I will never ever ever forget to make body every night. To my sweet amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon dyan, si Mommy Uping Vergara. And good evening kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Mommy Normita Contreras, nanyaon po dyan sa Tabaco Night Market. Kumusta na? Mga para tuge, mga para tindanin rapper, as in tokwa. Ganon din po kay Tita Chris Barameda na pirming nagbabakal at this time dyan sa Tabaco Night Market. Hi Tita Chris, kumusta ka na? At ganon din po naman kay Mommy Lani at kay Mommy Evelyn. Dyan po naman sa Chris Resto Grill sa Tabaco City Port area. Ate V Bongala, kumusta na you? At syempre, dyan pa rin tayo sa Riosa Street. Kumusta naman po ang Kalisin family, Kuya Rudy, Tita Tez, at syempre si Ariella, ang kanilang sweet apo. Wow! Good evening sa inyo dyan sa Kalisin family. Sir D. Rio Perez, Chan Leong ko, kumusta ka na? O ano, marami na bang nagpapa-reading sa iyo?

text Lama Puka yon sa ating hotline 0961443923 para sa inyong shout out Boulevard. At syempre po, ugaliing makinig sa ating live stream kung wala kayo sa radyo or di kaya malayo kayo sa Kabikolan sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Meron din po tayong mga information doon tungkol sa ating email kung meron kayong nais na ipaabot. At syempre, sa ating comments, The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio.net with your Tita. Wow! 8 minutes after

0: The One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampa-sexy!
0: Pampa-macho!
1: Pampa-healthy!

0: juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best juice 10-in-1 plus powder drink mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Ang init!
13: Banana!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
13: Banana!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Banana!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
13: Banana!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Banana!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Banana!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
13: Banana!
14: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
17: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
18: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
6: and other skin problems. High quality na sa murang halaga.
8: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
19: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
20: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
21: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
22: Oh, the Tita Puliana Show!
23: Hola, hola, hola. Sa oras na alas 8:33, hindi man po giraray sa The Tita Puliana Show. Ay, nako, meron tayong naiwan. Dapat natin silang batiin. Of course, kumusta na po dyan sa Kabul? Kumusta dyan sa Kabul? Afghanistan. Kay Kuya Loinks. Hi, Kuya Loinks. Kumusta ka na? And of course, maurano na ang banggi. Sabi ni Tita Cherry Borja. Good evening din sa'yo, Riza Kino Veloso. Of course, good evening to you. Levi Binias Fernandez na nakikinig dyan sa Pina Francia Ilawod Bakake Albay. And of course kay Ramon Convencido. Good evening and thank you so much for listening in every night. In the beginning, agoy agoy, listening in. Excited na ako no kasi weekend na naman. Sana po naman ay maging makabuluhan at masaya naman ang ating weekend. Kahit maraming lugar sa Kabikolan ang magkakaroon ng blackout. Lalong-lalo na sa Daet at karamihan sa mga bayan sa Camarines Norte ay blackout. Ito po naman ay magaganap sa Sunday. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5. Aray ko po! At syempre, dyan din po sa Naga City, magkakaroon din daw ng blackout. Paano na lang ang Father's Day? Di ba? Panira ng trip. Imbis na mag-enjoy, mas lalong lalaki ang gastusin kasi mag-celebrate na lang sana sa bahay. Eh, kailan pa lumabas. Magastos pag blackout ha. Sana kung nire-reimburse ng mga power company ang nagagastos natin para lang maiwasan ng sobrang init sa ating mga tinitirahan. Eh wala eh, dead ma lang sila. Ganon. O diba halimbawa pupunta ka sa mall, kakain ka, tatambay ka, kung ano-ano, manunood ka pa ng sine. O diba, laki ng gastos noon. Payat na ang 1,000. Correct. Eh, paano yan? Eh, mas marami ka namang mas ma-importanting mga bagay na dapat asikasuhin. Ako, ha? Parang gusto ko na lang yata magpaligaw sa mga taga NGCP. NGCP? Hi! Of course, kay Banan Punyado Forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products. Ganun po ang Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. Yes. Yes, kajoin din po natin ang One Nok Chicken in a Sal.ed para sa inyong online orders. Pasya lamang po kayo sa One Nok Chicken in a Sal.ed Facebook page. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice, Bass Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. At syempre sa mga magagayon in the city of true love, mga katindugong magagayon. Sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Pink Spot. Ang Pink Spot niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sana iyan kan Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Again and again and again, meron po tayong Facebook page. I-like po ninyo, i-follow. Follow siguro, no? Mas maganda, i-follow nyo. At pwede nyo rin pong i-share. Ito po ay ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At hotline ay 0961-447-3923. And of course, pwede ninyo akong i-follow sa Diyosa ng Kahibangan TikTok page. Huh? Bakit Diyosa ng Kahibangan? Eh, mukha naman siyang matino. What? Ay! Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan for the whole week. O magsama-sama naman po tayo next week. Same time, same tita. Hindi na naman po asa yung lingkod na bago masyado na magayonon, pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. Nagiiwan ang mga salitang, kung hindi ka naman kagandahan, mag-makeup ka man lang. Try! Sweet dreams!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan kapag malusog ang

0: Oi, bauna.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, good morning.
2: Bauna.
0: Ata mata na ba yan? Oh, ano yan? So alarm.
2: Bauna.
0: Ipos, ipos na.
1: Good morning, good morning.
0: Ta ano pa man. Maliwanag na.
1: Good morning, good.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Saka boss, nasa tuya mga katindogon dyan, sa mga nakatutok na sa mga oras na iniya. Maray na pagkaaga. Ay, petsa 20 na kita nin Hunyo. 2020 sa iya, so yug-yugun mo iyan. Mata na ba ya? So may mga klase ko niyan. Marinata, magkape kita ka na Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Mantang susumada kita ka na mga barata. Ngunya na nag-aging, ay ngunya na si Mana.
1: Good morning, good morning.
0: Ini na po ang sumada sa uno. Makakaibanan nito ako si Erickson Brutas. Kasabay niya to dyan sa technical department si Sir Lohoink sa Luzon, Bornaza.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5 hasta alas 6:45 kita ngunya na pagkaaga. Sumadahon niya to ang mga barata sa lado lokal, national, as in international.

ipos na pag pasirin ko digdi kasi bago. O maliwanag na nga sa luwas. May pag karing aldaw. Maoran-oran kasumang gijan sa may samuya. Magayunon so kurukaturog. Nabawasan so init kan buong maghapon. Mara na pagkaaga sa mga munisipalidad kan Santo Domingo baka kay Manilipo at Tiwi Malinaw asin sa syudad din tunay na pagkamuot syudad din Tabaco.

Sasa to yung Facebook Live. Pwede po kamo magpadarak and send mga komento, mensahe, mga pabati. Da, turutan taon, basa ko tayo. Alas 5:12 na ni na pag-aga. Pasiring na kita sa detalya sa kana sa tuyang mga barata. Inutong tango na sa

0: magtaka ng kanon sa tuyang panahon na. And sabi po kan Pag-asa, Easterlies ang nakakapektar ngunyan sa Central as in Southern Luzon. And Tropical Cyclone Man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Na si Tropical Storm Mikala na sa 1,675 kilometro east kan Southeastern Luzon. May coordinates ining 14.3 degrees north, 138.4 degrees east. Maximum sustained winds nag-aabot sa 75 kilometro per hora. Pagbugso na nag-aabot sa 90 kilometro per hora. Mantang naghihiro pa north o pa west northwestward sa kaskas na 25 kilometro per hora. Dahilan ka na term an Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands as in Surigao del Norte, magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Dahilan man kan Easterlies an Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa as in Bicol Region, magkakaigwamanin na madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdian na flash floods or landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uran. An aldaw, masirang alas 5.28 ngunya na pagkaaga, masulnop alas 6.27 at siya niya na pagkahapon.
1: Good morning, good morning.
0: Marata, marata, marata, marata, marata na. Good morning sa mga taga-Isla San Miguel. Maray na pagkaaga tabi isendo dyan. Alas 5.15 na nina pagkaaga. Sumadaon tana ang detalye sa kan mga barata sa lado lokal. Bilang simbag sa pangapodan para sa pagpapatugdok nin Sarong Community College sa San Miguel Island, sinabi ni Tabaco City Mayor Ray Bragais na napag-ulayan nin daini ni Konsehal Arnold Rio Onrubia ang chairperson ng Committee on Sangguni ang Panlungsod. Nakipag-ulay sa Commission on Higher Education na dapit sa propastong ininya. Sigun sa alkalde sa ngunyan, wara pang pinal na desisyon huli ta pigahagad paninda ang CHED o ang pagigibon ng feasibility study para sa nasambit na proyekto. Nagpromesa man ang alkalde na hihingwahunindang maibusol ang proyekto oras na makumpleto ang gabos na kaipuha na rekisitos as in makuha ang aprobasyon na kansyada. Inimakalis ang ganyaro ni Father Augustine Dato ang mga taga-isla naliwat ipangapodan sa lokal na gobyerno ang pagtugdok ng Ninsarong Community College na haloy ng pigahagad kan limang barangay sa San Miguel Island. Ngani mas maparanis sa mga jóvenes ang oportunidad sa halangkaw na edukasyon. Ginibo ang pangapodan makilisa kan banal na misa bilang parte kan ikaduwang aldaw kan pagselebrar kan Tabak Festival 2026 sa Sarawis Island kan Hunyo 18.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5.17 in pagkaga. Naging dakulang tabang para sa mga residente kan Isla San Miguel sa siyudad ng Tabaco. Ang mga serbisyong itinao kan Mega Health Caravan kan Hunyo 18. Kaiba sa mga serbisyong ini ang libreng check-up as in bulong, nutrition counseling, libreng laboratory exam as in dakul pang iba. Igon kay Nanay Anita, 80 anyos, saro sa mga nag-aprobitsara kan na aserbisyong iniya

Dahilan sa pagkulugan sa iyang daghan, nagpasalamat man kan sa iyang pasasalamat sa kagayunan kan siring kaining aktibidad. Sigun man kay Dr. Lizelle Duncan, an officer in charge kan Tabaco City Health Unit. Saro manining paagi tangani maipaaram sa mga residente na iguanin aro kaining mga

0: alla 5:26 nel Pag Aga. Para gusto na kita sa detalya sa kan sa tuya mga barata. Nagsasairarom sa pagkrear ng mga value-added products gikan sa abaka ang mga residenta sa katanduan sa ngani mas mapahiwas pa ang sa indang oportunidad asin kabuhayan na. Sigon kay Filfida Katanduanes Provincial Fiber Officer Bert Luzuegro na nagkakaigwasin danin tulong aldaw na training niya. Una kan Marso sa gabos na munisipalidad kunsain igwang tigduang partisipantes. Igtutukduan ang mga ini na magibunin school bags na gibo sa abaka. Mientras tanto, padagos pa ang training sa Viraca. Kung sa in school bags as in wine man ang sa indang pig sa Sagibo. Kaiba ang suporta mismo kan mga lokal na gobyerno. Nagsagibo naman sindanin na pagsasanay sa San Miguel. Kung sa in igwang 43 na mga partisipante ngani mas pahiwason pa ang livelihood trainings as in value added sa produkto.
1: Oy, bango na!
0: Bango na, bango na! Alas 5:28 nin pagkaaga. Naaresto kan mga otoridad ang sarong call center agent na pigtutubudang scammer sa isinagibong joint entrapment operation na kan Regional Anti-Cybercrime Unit 5 as in Legazpi City Police Station. Sigun kay Legazpi City PNP

0: Acting Chief of Police, Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, na ang naunang bitang suspect ang nagpapabakal nin ATM cards. Sinabi kan opisyal na naaro kayo ni mga modus ang komon na pig-aaprobitsaran kan mga sindikato. Ipigalimong bawa pa kanhepe ang dakol na kaso kung sa'in na pigagamit ang nasabing mga ATM cards sa ilegal na mga transaksyon na siringkan sa kasino asin iba pang mga aktibidad. Ang nasabing suspect ang mahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5 kan Republic Act Number 12010 o ang Anti-Financial Accounts Scamming Act na may koneksyon sa Section 6 kan Republic Act Number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mientras tanto, arrestado ang sarong pulis na may ranggong police major sa ginibong entrapment operation kan mga otoridad sa Camp Brigadier General Simeon Ola, Barangay 1M sa Barrio Legas, Pasitia. Sigon kay Legazpi City Police Station Chief of Police sa Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. kinindusira ang operasyon na kan pinagsarong operatiba kan Regional Intelligence Unit 5, Regional Intelligence Division Tracker Team as in Legazpi City Police Station makali subot na maghagad nin kwarta kay riba ang pagpasa kan medical fees kan nagpapadagos na recruitment process kan kapulisan sa Police Office 5. Sigun sa HEPE, posible subot na ginibuan extortion huli sa nagpagpromesa sa pagrekruta na magkakalaog gesinda sa PNP. Posible man na maabot sa 50,000 pesos ang napigahagadakan suspect. Siring man na kuadigdi ang 39,000 pesos na peking kwarta asin sarong totoong 1,000 pesos. Dugang nitagtag na posibleng mahampang ang suspect sa kasong extortion asin pwede sirman ining suunadanin kaso kan sa iyang unit na nin administrative case. May gutman na pigpagirumdumana kan opisyal ang mga PNP recruits orog na sa PRO 5 na daipig konsinti ang mga siring na aktibidad mapadapit sa sindang pagrekruta. Uli sa maabot maninda ang patas na proseso nganing makapagproducir nin mga pulis na may kalidad na magserbi sa publiko. Alas 5:31 na pagkaaga, nagsagibonin pagdangog ang Committee on Power and Energy na pinangunutan ni First District Board Member Marian Caroline Sigaso sa ika-18 kan Hunyo sa New SPA Session Hall. Tanganing tukaron ang mga issue dapit sa singil sa kuryente kan mga konsumidoras. Paliwanag kan komite ang panukalang o pinaliwanag kan komite ang panukalang nagahagad sa Albay Electric Cooperative na magpaliwanag manungod sa manlain-laing dugang na singil na nahiling sa mga bulanan na electric bills. Katuyuhan kan lakdang na ini na maging malinaw ang billing kan kuryente asin maintindihan kan mga konsumidoras an sa indang mga pigbabayadan. Pigtutukan man kaini kung naipapautob nin tama ang diskwento sa kuryente para sa mga low income households asin sa mga kwalipikadong benepisyaryo kan lifeline rate. Magpapadagos ang pag-urolay kan komite mantang pigigibo ang mas hararom na pag-analisar sa nasambit na panukala. Mientras tanto, arrestado ang sarong 61 anyos na construction worker na kaiba sa top 5 provincial most wanted person sa isinigibong joint law enforcement operation sa Banwaan kan Madilipot. Kasuod ma, Hunyo 19, bandang alas 7:59 nin aga. Pinangunutan ang operasyon kan mga personahe sa kan CIDG Albay Provincial Field Unit asin Malilipot Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Joseph S. Militante, Officer in Charge, katabang ang RIU 5, P. DIU as in Albay Police Provincial Office. Na-arrestar ang suspect sa kusugan ng mga warrant of arrest para sa kasong sexual assault. Nawara ang pig-recommendang piyansa as in acts of lasciviousness na may piyansa na 82 mil de pesos. Sigun sa pulisya, ipinaaram sa akusado ang sa iyang mga derechos susug sa Miranda Doctrine as in sa mga provision ng Republic Act 7438. Makalis ang pag-arresto, dinaraan ng suspect sa CIDG Albay Provincial Field Unit para sa dokumentasyon as in iba pang magkakanigong proseso bago ini-turn over sa korte na nagpaluwas sa kanwaranta. Formal nang binuksan kan Martes, Hunyo 16, ang bagong Pandayan Shared Service Facility sa Barangay Cobo, Tabaco City na magsisirbing sentro nin makabagong produksyon para sa mga trabahador asin nagpapanday sa syudad asin bilog na probinsya kan Albay. Tinanginotan ang inaugurasyon ni the Congresswoman Crystal Agman Luistro, Mayor Ray Bragaisa, Vice Mayor Glenda Ongbonggawa, mga miyembro kan sangguni ang panlungsod, Department of Trade and Industry, Albay Provincial Director Noel Bunawa, DTI Regional Director Dindo Nabola, Tacoma President Edward Porbo, asin Barangay Captain Raimundo Bonto. Ang nasabing pasilidad gagamiton ang kan mga miyembro kan Tobacco Cutlery Manufacturers Association o Tacoma asin iba pang mga trabahador sa industriya kan pagpapandaya. Katuyuhan kaini natawan sindanin access sa mga makabagong kagamitan, makinarya asin teknolohiya. Oportunidad na mapalangkaw ang kalidad ay kanisinda mga produkto asin pasilidad na maparikas ang proseso kan produksyon. Sigon kin Regional Director Nabol, importanteng lakdang ang pagpapatugdokan na pasilidad at tanganin mas maging kompetitibo ang mga produktong gibokan mga tabakenyo. Bako sana sa lokal na merkado kundi maging sabilogan na kinaaban. Biglalao man na makakatabang ang bagong pasilidad sa pagpakusukan industriya sa pag-ibon ng tabak, sundang, kutsilyo at iniba pang produktong bakal na haloy ng parte kan pagkakabisto kan Tabaco City. Padagos man na nakikipag-koordinar ang lokal na gobyerno sa manlain-lain na ahensya, tanganing masyarto ang panghaluyan na suporta asin pag-uswag kan lokal na industriya kan pagpapantay. Alas 5:36 nin pagkaaga. Good morning, Ma'am Flor Sir Agravante. Good morning, Ma'am Shirley Sabilia Bilira. Good morning, Bert Bio. Maray na pagkaaga dyan sa mga taga-kawangan, lalo na sa Family Bio. Good morning. Good morning, Sir Joseph B. Lolo. Ma'am Perla Bendal, good morning. Pa-shoutout mo po kami digdi sa Isla San Miguel. Mga taga-Isla San Miguel, maray na pagkaaga. Bango na. Good morning. Alas 5:37 na rin pagkaaga. Sa tuyang pagbalik, ang ibang detalyes pa kan mga barata.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education. Education courses: Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management. Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer courses: Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming Grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements: Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lantin Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo at pormang panalo, Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. ang bossing ng mga Herbal.
7: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurangman. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
10: Makinis to.
11: Firmang walat.
10: At parang batang-bata dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Sa pagpapadagos nga na sa tuyang mga detalye sa official na binuksan kan Martes ang Agri Trade Fest 2026 sa Ciudad ng Tabaco. Sa panginginot kan City Agriculture Office bilang pagbisto sa importanteng ambag kan mga paraoma sa pag-uswag kan syudad. Igbida sa nasabing aktibidad ang manlain-lain na lokal na produkto asin agri-based enterprises na nagpapahilingkan kahigusan, kakayanan asin aktibidad kan mga tabakenyo. Katuyuhan na kan programa na mapahiwas ang merkado kan mga lokal na produkto. Inganya ron ang mas dakol na namumuhunan o investors asin parabakal. Asin urog pang pagkusugun ang sektora kan agrikultura asin pagsisira. Parte ang Agri-Trade Fest 2026 kan selebrasyon kan Tabak Festival. Asin nagsisirbing plataforma tanganing maipahiling ang yaman sa agrikultura kan syudad ng Tabaco. Asin ang padagos na suporta kan lokal na gobyerno sa mga sektor na nagsisirbing pundasyon kan lokal na ekonomiya. Bilang suporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na urog pang pakusugon ang digitalisasyon sa nasyon, nagsagibo ang Department of Information and Communications Technology Bicol o DICT ni Sarong Technology Roadshow mapadapit sa paggamit kan Artificial Intelligence o AI sa Legazpi City kan Martes, Hunyo 16. Inatenderan kan labi sa 150 ang information and communication officers, IT personnel, asin mga representante kan media, gikan sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno, state universities and colleges, local government units, asin pribadong sektor, ang naunambitan ng pagsasanaya. Sa isinagibong roadshow, nag-agi ang mga partisipante sa serye ng mga diskusyon asin demonstrasyon manungod sa manlain-lain na aplikasyon kan AI, partikular na ang paggamit kan Gemini kan Google. Pigtukar ang mga kakayanan na kaini na makatabang sa pagparikas kan online services, pagproseso kan impormasyon asin pagpaurog kan aktibidad sa mga organisasyon. Sigon kay Christian Roy Melad, importanteng maihanda ang mga kawanikan gobyerno asin iba pang sektor sa paggamit kan mga makabagong teknolohiya nganing maging mas epesyente asin epektibo ang paghatod ni na serbisyo publiko. Parte ang aktibidad kan padagos na selebrasyon kan National ICT Month na obyetong maipahiwas ang kaaraman asin paggugol kan Information and Communications Technology sa bilog na nasyon. Yan tras nanto iniluwas na kan Philippine Coast Guard District Bicol ang walong event na paglalabanan kan mga partisipante sa gigibuhon na National Water Search and Rescue o WASAR Olympics 2026 sa Matayom, Laguon, Katayngan, Masbate poon Hunyo 22 sagkod 24. Sigon kay Lieutenant Junior Grade Gabriel Infante, an acting public information officer kan Coast Guard District Bicol, tampok sa kompetisyon ang manlain-lain na pagbalo ang namasukol sa pagkaandam, rikas sa koordinasyon asin kasanayan kan mga rescue personnel sa pagsagibunin water search and rescue operations. Kabale sa mga event na paglalabanan, iyo ang contact rescue with the Caris Relay, Human Centipede Race, na tying relay, 50-meter swimming relay, rubber boat paddling or rowing, towing relay, life-saving as in CPR relay. Kasabay ka ng selebrasyon kan Bagat Dagat Festival 2026, ang nasabing aktibidad na obyetong urog pang pakusugon ang pagkaandam kan mga responder sa pag-aksyon sa mga kalamidad asin insidenteng may koneksyon sa tubig sa paginin pagpapahilingkan sa indang kakayanan asin tibay sa linyanin pagliligtas. Bukas ang kompetisyon sa mga akreditadong rescue teams, local government disaster response units, fire and emergency medical service groups, coast guard auxiliaries, asin iba pang water search and rescue organizations sa nasyon. Kinakaipuhan na bilog ni 10 miyembro ang labang kuponan asin nakapagtapos ni WASAR training na isinagibokan Philippine Coast Guard. Limitado sa naini sa enot na 20 kuponan na pwedeng mag-intra sa kompetasyon sa iraramkan first come first serve basis. Biglalaoman na magsisirbing plataforma ang National WASAR Olympics. Tanganing urog pang mapauswag ang kakayanan kan mga rescue personnel asin mapakusog ang koordinasyon kan manlain-lain na rescue organization sa nasyon sa pag-atubang sa mga emerhensya asin kalamidad. Alas 5.51 nin pagkaaga. 11,600 na mga tios na senior citizens sa Banwaan kan Bakakay ang nagresibikan sa indang social pension gikan sa gobyerno probinsyal kan Albay kan Lunes. Hunyo 15, pinanginota na kan gobyerno probinsyal sa pagikan na Provincial Social Welfare and Development Office as in Provincial Treasurer's Office and Payout para sa mga benepisyaryo gikan sa 51 na barangay sa nasabing munisipalidad. Sa kabiloga na i-distribuir ang ayuda sa 1,213 senior citizen ang nakaresibi sa multi-purpose covered court as in 395 senior citizen ang tinawan sa kabasan covered court. Lambang benepisyaryo nagresibi ng 3,000 pesos na minasakop sa social pension para sa enot na semestre kang taon on Enero sa Hunyo nakatampad nin 500 pesos kada bulan. Sigon sa Provincial Social Welfare and Development Office, magpapadago sa bilog na semana ang pagbariwas kan social pension sa iba pang mga munisipalidad sa Primer Distrito kan Albay. Tanganing masyerto na maaako kan mga kwalipikadong senior citizen ang benepisyaryong itinalaan para sa inda. Ito pinakusog pa kan Department of Health Bicol ang pagpapotoba kan Healthy Aging Program sa rehiyon sa pagikan pilot rollout asin orientasyon kan Manual for Healthy Aging kan Hunyo 9 sa Kudyas sa Legazpi City. Kabalian Bicol sa mga piling rehiyon sa nasyon na magsisirbing pilot area sa implementasyon kanasabing manual na nag-oobhetong maggabay sa pagkatudin komprehensibo asin maninigong serbisyong pansalud para sa mga senior citizen. Inatindiran ang aktibidad kan mga representante gikan sa lokal na gobyerno kan Legazpi City asin Magallanes Orsogon, mga city health office asin mga pangenot na ospital sa rehiyon. Nagtauman ng technical ni Gia ang mga eksperto asin program coordinators dapit sa mga prinsipyo kan health aging, age-friendly healthcare systems asin pagpapabilang kan mga konektadong intervensyon sa mga lokal na programang pansaluda. Ipinamidbid man sa mga partisipante ang mga katuyuhan kan manual bilang giya kan mga lokal na gobyerno sa pagbilog, pagpapautob, pagbabantay asin pagsuri kan mga programang pansaluda para sa mga senior citizen na. Nagsagibumanin mga workshop tanganing matukoy ang mga haman o hamon asin posibleng solusyon sa implementasyon kay niya. Segon sa DOHB call, importante ang pilot implementation tanganing makatipunin mga rekomendasyon bago iniipautob sa mas mahiwas na sakop. Parte ini kan padagos na paghinguwa kan kagawaran na maibusol ang salud aktibo asin may marangal na pagurang kan lambang senior citizen sa komunidad.

0: Mientras tanto, arrestado kan mga otoridad ang sarong barangay Tanod da makalis makumpiskaran nin pigtutub ng Cebu sa isinagibong pagpapautob nin search warrant sa saiyang harong sa barangay Kinamaligan Masbate City. Ministro ang suspek sa alias na Nue, 48 anyos asin residente ka na sabing syudad. Sigun sa pulisya, bandang alas 4:49 nin hapon, isinigibo ang operasyon kan mga personahe sa kan Masbate City Police Station. Kasabay ang iba pang law enforcement units asin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa paghalughog sa harong kan suspek na recover ang siyam na sachet nin pigtutubdang Cebu na may kabilugang gabat na 20 gramos asin pigkarkulong kantidad na 136 mil de pesos. Isinagibo ang operasyon sa visa kan search warrant na ipinalwas sa kan korte huli sa pagbalgar sa Section 11 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinarana sa kustodiya kan pulisya ang suspect mantang pighanda ang pagsaangat kan maninigaw nga o maninigong kaso laban sa iya. Alas 5:55 nin pagkaaga. Kinumpirmar ni Albay Governor Noel Rosal na nagtalaan ang lokal na gobyerno kan Albay nin maabot sa 50 milyones de pesos para sa educational assistance na ipapanao sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang nasambit na pondo na aprobara na kan sangguni ang panlalawigan na kan Albay sa pagikan sarong supplemental budget. Sigun ki Provincial Education Department Head Dr. Jeremy Cruz, mabibenepisyaran kan nasambit na tabang ang maabot sa 25,000 na mga estudyante hali sa mga community colleges, state universities as in private colleges. Nagaandaman si Cruz na madadagdagan pa ang nasambit na pondo sa mga maabot na taon, nganin mas dakul pang estudyante ang maging benepisyaryo. Kay basubot sa mga kwalifikasyon ang pagiging residente ka na probinsya kan Albay. Asin plano man na ipautob ang nasambit na programa ngunyan na taon o ngunyan na school year. Mientras tanto, inaprobara naman na kan sangguni ang panlalawigan na kan Albay ang ordinansa na nagrekomenda sa pag-establishar kan Albay Creative Development Council kan Hunyo 16 sa new SPA Session Hall. Pinamayuhan ni Committee on Tourism, Culture and the Arts sa Chairperson as in 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadasa Armidilla ang pagdangog. Obeto kan ordinansa na pakusugun subot ang creative industry sa Albay, lalo na ang sektor kan film as in arts, as in lalo pang ibida ang kultura kan probinsya. Kasabay ka ini, mabilog man ang konseho nganing magkaigwanin mas organisadong suporta para sa mga lokal na filmmaker, artist as in iba pang creative workers sa probinsya. Kaiba sa mga enot na lakdang kini ang pag-ibonin mga proyekto arogan short film dapit sa Magayon Festival. Asin iba pang mga inisyatiba na magpapahiling kan kagayunan kan kulturang Albayano. May nakatalaan na 10 milyon na pondo para sa pagpunakan konseho na nakatalaang mag-agi sa tamang budget process sa kan lokal na gobyerno kan Albay. Ang pag-ibokan Albay Creative Development Council sarong lakdang subuot pasiring sa mas mabaskog na creative na ekonomiya. Alas 5:58 nin pagkaaga. Tadtaot ang iba pang detalya sa kan mga barata.
1: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422 0942-7867-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
6: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
9: Kila

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alas 5 na nin pagkaaga. Padagos muna kita sa detalye sa kan mga barata. Iwat na nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa umaakan lahar flow gikan sa bulkan mayon uli sa posibleng na mamamatayan na pag-uuran darakan pigbabantayan na raot nin panahon sa nasyon. Sigon kay FIVOX Monitoring and Eruption Protection Division Chief Mariton Bornas, uli sa dakol na mga natambak na pyroclastic density currents deposits o uson, urog na sa may mga partekan miisigali kan nakalisa na bulan, kung kaya piglalauman ang lahar, depende kung gura na kakusog ang pag-uuran. Uli man sa Langkaw na ang tambak na deposito kan uson kaysa sa dadaluyan na kan salog. Ang Halangkaw ang tsansa na ma-divert ang salog asin mahanap ininin panibagong pathway na posibleng man na magdaranin lahar sa mga lugar harani sa miisigali, partikularmente sa partikan banwaan ng daraga. Nagpatanid man ang opisyal na magdoble ingat ang mga lugar na nakapalibot urog na sa southern as in eastern part kan vulkan, maging sa mga barangay na harani sa mga salog na naghahali sa miisigali sirin kan miisi, binaan, mabinita, bunga, matanag, buyuan, padang asin baso channel. Katakod kaini nagpagiramduman si Bornas na magsunod sa mga direktiba kan mga otoridad. Urog na kung makukusog ang pag-uran, may advisory man hali sa FIVOX o temporary evacuation order hali sa lokal na gobyerno. Mientras tanto, aprobado na kan sangguni ang panlalawigan na kan Albaya ang nasarong ordinansa na mabariwas nin 1,000 pesos na tabang pinansyal para sa mga kwalipikadong tricycle driver sa Legazpa City kasunod kan ginibong regular session na kan Martes. Sigon kay Second District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla, ang mga benepisyaryo kaini iyo ang mga may prangkisa na nakalista o ang mga legal na nagpapasada sa nasabing syudad. Saro ining ordinansa kan syudad asin nirepaso kan sangguni ang panlalawigan na kan Albaya ang nganing hilingon na nasakop ini kan sa indang kapangyarihan na sa pagkrear nin sarong ordinansa. Tinawan doon ang kan opisyal na mantang bako ini kadakulang kantilada alaga dakula na ining bagay ang nganing makatabang bilang subsidiya sering kan pampagasolina. Mientras tanto, sinabi man ni Abadesa na pigasikaso na inikan syudad ni Legazpi asin sangunyan i-release na ang nasabing ayuda. Alas 6.08 nin pagkaaga, matrayong pong isinigibo ang sarong seryanin briefing asin orientasyon para sa mga lokal na paraoma asin nin Paroy sa probinsya nganing mapakusog pa ang produksyon ng kan Paroy, partikular na sa mga lugar na pirmiyang apektado kan tubig alata. An aktibidad na ini parte kan subot kan programang province-wide scaling integrated crop management for salt affected rice environment sa Albaya. Ginibo ang orientasyon sa tulong estratehikong lokasyon na kana syudada. Agad iba na ang barangay Kabarian sa syudada kan Ligawa, barangay Tapel sa Banuan kan Uwasa, asin barangay Rawis sa Banuan kan Libon. Tuyo kan inisyatibang iniya natawan subot ang mga nagpartisipara na parauma nin bastant ng kaaraman asin giya maparapita sa mga makabagong teknolohiya kan integrated crop management. Sa pagikan mga best practices na iniya, piglalaoman na mas mataas ang aninin Paroy asin mas magiging matanos ang mga pananoma laban sa langkaw na level asin sa daga asin tubig. Nautob ang importanteng lakdang na ini sa Tabangkan Philippine Rice Research Institute Albaya Provincial Agriculture Office asin kan mga agricultural extension workers sali sa mga LGU kan mga nasambit na lugar. Sa paagikan ng programang ini, dagos-dagos subuot na pigpapakusog ang mga programang albayano. Paduman sa sarong mas produktibo, moderno, asin matataga na sektor nin agrikultura sa probinsya kan Albaya. Mientras tanto, isinigibo kan Miyerkules, Hunyo 17, ang sarong mass wedding sa laog kan Tabaco City District Jail, kunsain 10 pades ang opisyal ng kinasala. Pinamayuhan ni Tabaco City Mayor Ray Bragiis ang seremonya na inatendera na kan mga pamilya kan mga ikinasal na persons deprived of liberty o PDLs. Sigun kay Jail Superintendent Freddy Caballero II, ang warden kan Tabaco City District Jail, ininaan ni kaduwang besa na isinagibo ang mass wedding sa laog kan pasilidad. Magigirumduman na kanakaaging taon, 11 padisman ang kinasala. Sa isinagibong mass wedding, gabos na 10 groom, mga PDL. Mantang sa mga brideman, 2 ang PDL asin 8 ang hali sa luwas kan pasilidad. Dagdag pa ni Caballero, may pira sa mga ikinasal na aloy ng nag-iibahan. Bago pa man makulong, mantang iguaman na sa inda na sa laog na mismo kan Tabaco City District Jail nagkabistuhan asin nagkaminuotan. Patunay subot na padagos ang pagtataonin importansya sa pamilya asin relasyon maski pa nasa laog ini nin kulungan. Alas 6:11 pagkaaga, ipigiras kan Department of Science and Technology Bicol ang sa indang mga programa na makakatabang sa pagresolba kan water crisis bilang paghanda sa pag-abot kan El Nino. Sigun kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, naigwang nagkapirang teknolohiya ang pwede sir gamiton. Arog kan desalination technology kung sain na Bicol convert ang tubig sa fresh water na normal sa mga isla asin na coastal communities. Asiring man ang safe waters technology asin plant-based water treatment. Kunsain ang plant-based water treatment, iyo ang teknolohiya na pigagamitan ni na masitas asin natural na proseso ang imahali ang pollutant sa tubig asin mas mapamaraya ang kalidad kay niya. Piglalauman man ay kan-opisyal na ma-deploy ang mga siring kaining teknolohiya sa mga komunidad para sa mga pigkakahampang na water crisis. Mientras tanto, labi sa 400 na bagong scholars ang nakaresibikan na ahensya para sa school year 2026 to 2027. Napadagos na pigsusuportaran kan mga legislador para sa libreng edukasyon asin na scholarship programs. Mientras tanto, nang ipungunya ng tabang pinansyal para sa pangurual daw na gastuson ang mga bakwit sa barangay Anuling sa Kamalig Albaya, susog sa mga opisyalis digdi. Ini makalis na haros anum na bulan na pagtitinir sa mga evacuation centers mantang nagbalik na ang mga displaced learners sa eskwela. Sigon na kay punong barangay Mia Alemania, napigahagadakan mga bakwita ang asistansyang pangpinansyal hulita kay puhanakan sa indang mga akinin balo nasin pamasahe. E kung kaya lalaumanin ha na magkaigwanin cash assistance para digdiya. Nasa 124 na pamilya asin 425 individual ang nasa evacuation center sa barangay asin mahigot man liwat na pinagbabawal na makabalik sa sindal sa saindang mga ronga. Padagos man subot ang pagtataukan DSWD nin food packs asin nakakapagtaumanin tabang ang nagkapira mga non-government organizations particular na sa psychosocial activity kan mga jovenas. Natawanan man in school supplies ang mga displaced learners sa sinda. Sa presente, padagos man ang pag-aadalakan mga iniya sa saindang mga eskwalahan. Alas 6:14 in pagkaaga sa satuyang pagbalik ang mga baratang nasyonal.
7: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
8: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, Alingatong Roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng

0: Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Alas 6:25 nin pagkaaga. Basirin kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasional. Ipaniliwanag kan dating maestrado na bastante na ang 15 boto kan mga Senator George o Senator Judge para ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte in kaso ikonsiderara ng pugante si Senador Ronald De La Rosa. Sigon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, maski nada itinugutan ang mga senador na makisumaro sa napaparaning impeachment trial sa Hulyo 6, kabali man liwat sa numero kan boto na pigmamandato kan na konstitusyon na 2/3 o 16 na boto para makonvict ang vice presidente. Alagad ikinatwira ni dating Justice Azcuna na pwede sir ma-exempt si De La Rosa hali sa numero kung siya ang napigkonsiderar bilang sarong pugante na katampad kan constructive resignation. Sa presente, nagtatago man liwat si De La Rosa katakod kan inisyong arrest warrant kan International Criminal Court o ICC laban sa saiya. Nainot ng pinangaranan na si De La Rosa bilang saro sa subuot co-perpetrators ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Uli sa subuot rinibong paggadan sa Iraroma kan War on Drugs. Mientras tanto, kinumpirma kan Department of Justice na makikipag-koordinar liwat sinda sa Senado katakod kan pig sa sagibong investigasyon mapadapit sa nangyaring insidente nin Pabudila kan Mayo. Sigun kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, magpapadara liwat sinda nin kahagadaan ngani makagibon nin inspeksyon sa pasilidad kan ng Senado kung sa'yin nangyari ang insidente. Afera subot kaya sa mga nakulagtang video, nagtutubod ang kalihiman na labing magkakatabang kung personal pang mahiling ka na prosekusyon ang lokasyon o pinangyarihan na kan insidente. Naglalauman si Vida na magkakaigwanin mas pusog na koordinasyon asin kooperasyon sa pagultangan na kan kapulungan asin prosekusyon. Bigahagad man ang pagiging attached agency kan National Bureau of Investigation sa Department of Justice bilang posibleng conflict of interest. Sa presente, wara pang panibagong aksyon o kasimbagan ang Senado sa kagada na kanaon ng bita ng opisina. Alagad pig si Sharto kan Department of Justice na warang papaboran sa nagpapadagos na investigasyon na kan prosekusyon sa kaso. Alas 6:28 nin pagkaaga. Sa satuyang pagbabalik, ilingon niya to ang detalye sa kanagiging investigasyon o sa paragos na investigasyon kan nangyaring drowning incident kan mga Ateneo basketball players

0: Kantaw diyan sa satuyang pagbeltada.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.

Ahoy! Alas 6:35 na nin pagkaaga. Maray na pagkaaga, oy, sa mga live viewers sa tuyang Facebook Live. Kay Cogs Diaz Canyon, good morning. Sa mga taga-Balading Malinaw Albay. Kay Ma'am Analisa Binos Balmasada. Kay Randy Belista, good morning. Kay Josephine Bequillo. Kay Ma'am Sherkar Borja. Kay Sir Romnick Bilaos. Kay Sir Richard Vergara, good morning, watching from Subic, Zambales. Uhoy, nakaabot kita dyan sa Subic, Zambales. Kay Gina Brera Christian, good morning. Kay Ma'am Villa Buendia, good morning pa, shoutout sa mga ALS graduates sa kahapon batch 2026. Congratulations, tabi isa sa Indo. Kay Ma'am Nance Canuel, good morning. Kay Alan Descal Sota, good morning. Digdi po sa Poro 4, Marirok, Tabaco City. Nadakulo nagdangog sa imo. Ay, maray na pagkaaga, tabi sa ano dyan. Mga katindogo niya to sa Marirok. Ma'am Nena Palanas Bobis, good morning. Kay Sir Wilbert Bitadora, good morning. Pabati po, happy birthday kay Lilian Bitadora. Happy birthday kay Elizabeth Belchas, good morning. Kay Joseph Bombita, good morning. Kay Sir Renato Briola Ramirez, good morning. Kay Cresanta Belanso, good morning. Tabi, pabati man, happy 7th birthday kay Junri Bien. Happy, happy birthday sa kabos na mga nagbe-birthdays today. At sa 20 ni na Junio, happy happy birthday sa Sendo. Sa kabos ng mga nagkatutok, maray na pagkaaga. Nagpamahaw na, kundi paro-paropana ang best coffee green 6-in-1 with Herbamix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakanin doon yan sa mga butik as in supermarket nationwide. Alas 6:38 na ni na pagkaaga. Now is the time, don't ever stop. Nagpapadagos ang investigasyon, mga katindogon. So nangyaring drowning incident kana duwang Ateneo basketball players na si Rene Baterbonia as in si Divine Adeli, kung sain mga katindogon kana kasuod ma ano na si Coach Tab Baldwin, kung sain nag-ano naman nga ni ini nag-resign bilang coach kang Ateneo. Alagad pinadarahan siya ni na Sopina, kaiba na ang 48 individual pa kan CIDG. Tangani maaraman ang sa indang salaysay, kaiba na digdi ang mga players, ang coaching staff, as in ang mga nagresponde, kabali na ang mga opisyales kan Ateneo University. Kung sain mga katindogon, sigon kay DILG Secretary Rimulya, may mga pahayag o may mga partikan pahayag kan mga pinapudan, mga nagpahayag kan sendang salaysay, na daisubuot nagkakaturugma. Kung kaya padagos ang investigasyon kan isyong ini, ta makaluluya ang ano, lalong-lalo na sa social media, mga katindogon, grabe ang pagpapahayag kan kamunduan kan mga netizen sa mamundong pangyayaring ini sa nangyaring drowning incident, kun sain sabi kang Ateneo kan pagpost ninda aksidente da subuot so nangyari. Pero sa padagos na investigasyon sa Prascon kan CIDG, sinabi ninda na bako man da subuot aksidente ang nangyari. Dahilan subuot ta dakul na mga angulo ang sa indang pigihiling
kung may kinaaraman ang subuot Arukan Hazing as in iba pang mga angulo ano sa indang pigiling o kung may foul play man digdi mga katindogon kaya ang pigiling talaga digdi ninda ang padagos na investigasyon nagpartner na ang CIDG as in NBI sa isyong ini para ma ano po sinda para maaraman talaga ang naging tunay na kausakan na sa endang pagkalunod dahil nahiling tabaga mga katindogo na nakapos sa social media so drone footage kang Aurora MDRRMO pero sa ngunyan may tigahagad pa ang CIDG as in NBI sa coaching staff ni Coach Tab Baldwin dahil kanangyari ang insidente yaon man duman sa indang drone so hilingon maninda ang sa indang footage ka ito kang drone na ito iyon man ang padagos na investigasyon as in piglalaoman niya to ang hustisya talaga para sa bagay na ini dahilan ta dakulaon ko tang futuro magayon na futuro ko ta ang na tiga aandaman ni Rene Baterbonya kung sa insya ko ta ang magiging breadwinner kan sa endang pamilya so sa iya mga tugang na padagos ko tang nag-aasa sa iya ay kang naghali nga ni dai ni sa indang lugar ang pangako kay ni sa iyang ina na dai siya mabalik hangga't dai siya nagyayaman uyugon mo iyan tapos sa arog lang kay ini ang nangyari kalunos-lunos na insidente tabi ano kaya sa padagos na investigasyon kan CIDG as in NBI lauman niya to ang hustisya sa bagay na ini kaiba naman syempre so sarong foreign player kan Ateneo na si Divine Adili tangani ma anuman ang hustisya ta so pamilya man ka ito naglalauman na padagos na maimbestigaran ang bagay na ini as in matawanin na liwanag ang tunay na nangyari kung igwaman ang talaga ni foul play kung igwaman talaga o aksidente sana ang nangyaring ini pero sabi kang CIDG dahilan ta may pigiling sinda mga posibilidad na baku aksidente ini magpapadagos ang sa indang investigasyon. Kadakol na sentimiento ang ipinaabot ang pakikidumamay para sa pamilya kan mga players na ini na dakulaon talagang future para sa inda sa basketball dakulon man ang mga fans kang basketball ang talagang na ano digdi na antig sa pangyayaring ini kang punyo otso nangyari ang insidente ano alaga dasta sa ngunyan padagos paan sa indang pagdadalamhati dahilan ta grabe nakaka ano nakaka kikig ang pangyayari si Rene Baterbonya naging MVP siya kan mga nakaaging palarong pambansa na ano na kunsain ang sa iyang basketball ability na hiling ko man talaga tabi mga katindugo na matibay talaga

0: ang player na ini harayuon ko ta ang abutan ka ini garo siya si ano si Rance Abando na talagang mahigos sa pag-abot sa ano kang basketball as in talentado talaga kaya sana tabi sa CIDG as in NBI mahiling talaga ang tunay as in katotohanan magluwas ang katotohanan as in makamit kan na mga pamilya ang hustisya na sa indang pighahagad. Alas 6.44 na, padit-dit naman kitang mapaaram. Inabot na kita ng oras. Maray na pagkaagam, Ma'am Oshantir Pineda. Good morning po. Si Sir Ed po, next week ang sa iyang balika. Kay Ma'am Oreya Bursa, good morning. Pabati man po digdi sa Burak Street, San Lorenzo, Tabaco City, na always nagdadangog sa One Radio. Ay, thank you very much. Ma'am Oreya Bursa. Sa mga nagtutok, nakisabayan sa satuyang pagsumadangunyan na Sabado. Sa mga malabada, labahe na iyan. Sa giraray, ako ang sendong na kaibanan, Erickson Brutas lamang. Kaiba ta dyan sa Technical Department, si Sir Lohoings, Luzon, Bornasal. Abangan giraray sa masunod na Sabado ang sumada sa uno, alas 5 hasta alas 6.45 yan nin pagkaaga. Ligdi lang yan, syempre sa One Radio, 91.3 News FM. Firming, tindugo na!
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto nyong masulit ang iyong pagkakape ha, tiyakin mo ang kapartner mo everyday ay Best Cafe. Siyempre, pinili, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yung mga tao kasing pumipili, ano, o piniprefer nila ang herbal na kape kaysa sa pangkaraniwang kape, ibig sabihin umaasa po sila ng benepisyo sa kalusugan mula sa mga sangkap nito, ha? E para matiyak na ma-achieve nyo po yan, dapat Best Cafe ang inyong kinakape kasi ito'y napatunayan na ano, mula doon sa survey ng mga nabanggit na malalaking award-giving body sa ating bansa na ang Best Cafe ay nangunguna. Ano? Kaya nga po pinili ano, bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Lasa pa lang, aroma pa lang, marelax ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape, tanggal na ang stress, edi mas maganda na kalusugan mo. E lalo na pag na-realize mo na presyong makatao, lalo kang sasaya ha. E pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, panalong panalo ka ha. E apat na ang variants na pwede mong pagpilian ngayon. Maliban sa original nating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 years nang nangunguna po sa maraming probinsya sa ating bansa, nandyan ang lalong pinatindi na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas maraming benepisyo, mas masarap, ano? Kaya mas nai-enjoy ng mas maraming Pilipino. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman ha, na maliban sa napakalaking tulong sa kalusugan, tulong para mabigyan ka ng ekstrang lakas, ekstrang energy para sa mga matinding gawain, uyatan, ano, mga ka-wellness, labanan ha, lalo na sa mga mag-asawa. Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, andyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang, ano? Para maiwasan po yung sobrang taba, ha? Yung sobrang laki mo na, naku, overweight, obese ka na, syempre, delikado sa sakit yun. Dapat tama lang ang timbang, ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan. Diyan naman makakatulong ang Best Cafe Green.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, collecting, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong muling i-highlight kung gaano po ka-beneficial, ano? Kung gaano karami ang pakinabang mula sa mga ilang halaman. Ito yung tatlong tatalakayin ko ngayon. Ano po? Ito, paborito ko po itong i-recommenda na dapat araw-araw ay kasama sa ating kinakain. Ano? Ang pangunahin po dyan ay ang bawang, mga ka-wellness. Ha? Maraming benepisyo yan, pero sa ngayon, dalawa ang i-highlight ko para mas madali niyong tandaan. Ha? Ang bawang kasi, mga ka-wellness, napakayaman sa antibacterial properties. Okay? Hindi maiwasan na tayo po'y makaka-encounter ng mga infections mula po sa bakterya na pwede pong magdulot sa atin ng iba't ibang sakit. At madalas ang unang palatandaan dyan ay ang pagkakaroon ng lagnat. Ha? Alam niyo po ba na pag araw-araw kumakain po kayo ng bawang, mas maganda pag yan ay kinain po ng hilaw, ano, yung hindi po niluto. At yan po kinakain ng dinudurog, hindi lang po hinihiwa. Kapag ang bawang po ay dinudurog, mas lalo po natin pakikinabangan ang sustansya niyan. So idurugin po natin kung kaya niyong kaining diretso o kaya isama sa inyong kinakain. Pero hindi niyo po niluto yung bawang, ha, para mas masustansya. Everyday, magbibigay sa inyo yan ng proteksyon mula sa mga bacterial infections. At ang totoo niyan, kung meron na po kayong bacterial infection sa katawan, ha, mas mabilis po kayong gagaling kapag lagi niyong tinatangkilik ang bawang. Walang masama na kumain ng tatlong butil po niyan sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, isabay niyo po sa inyong kinakain. Ha? Again, durugin niyo lang. Pwede niyo nga idiretsyong isubo po yan kung kaya niyo naman po yung lasa. Pwede niyo rin po yan lagyan ng konting honey para medyo sumarap, ha. Bawang, napakayaman sa antibacterial properties at syempre tulong din yan para makontrol ang blood pressure. Kaya yung mga taong high blood, may hypertension, yan, tangkilikin nyo ang laging pagkain ng bawang. Pero syempre kung meron pong nireseta sa inyo na maintenance, dapat i-take nyo po yun. Tapos yung bawang, napakalaking tulong para lalong makontrol ang inyong high blood, yung inyong hypertension, ha? Yan ang bawang, mga ka-wellness. Ano pa yung dalawang halaman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, ha? O abangan nyo sa aking pagbabalik.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magansap ng pakiramdam. Kaya sabi ko, yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng best cafe, talagang masasabi ko, the best talaga, ang best cafe.
8: Dito na tayo, sa the best na cafe. Best cafe, mura na, healthy pa. Best cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidis to.
13: Ferong walat.
14: At parang watang-wata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malag Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Maliban sa bawang, isa sa mga paborito ko, ano, na ako mismo personal kong kinakain to at lagi kong nire-recommenda sa aking mga pasyente, ano, ay ang sili, ano? Kung paanong ang dalawang bawang ay maraming benepisyo, pero hinighlight ko yung dalawang benepisyo, yung antibacterial properties at yung tulong para makontrol ang blood pressure, ganun din ang sili. Napakaraming pakinabang niyan, pero dalawa lang muna i-highlight ko. Ano po yun? Ang sili, mga ka-wellness, napakarama control ang blood. Kaya yung mga taong diet po, kung kaya nyo kumain ng sili everyday, mas maganda. O kaya isama sa inyong kinakain, o kaya isama sa ginagawa nyo pong sausawan para pakinabangan nyo po yung isang pangunahing benepisyo ng sili na yan nga po ay tumutulong para makontrol ang blood sugar. Ang totoo niya, may tinuro po ako sa inyo na isang first aid, ano? Isang timpla ng itlog, sili at asin na pang first aid po para po bumaba ang blood sugar kapag biglang nag-shoot up yan. Gaano man kataas, kapag ininom nyo yung tinuro ko dati na itlog, ano, sili, asin, nako, 5-10 minuto lang bababa ang inyong blood sugar. Ganun ka-effective ang sili pagdating sa pag-control, ano, tulong para ma-regulate ang blood sugar. At ang isang malaking benepisyo pa ng sili, mga ka-wellness, yan ay matinding pampalakas ng immune system. Para pag lumakas ang immune system, yung ating resistensya, hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. At kung magkasakit man, mas mabilis gagaling. Kaya tangkilikin ang bawang, tangkilikin ang sili. Kung kaya natin kainin direkta, mas maganda. O kaya isama sa ating kinakain, isama sa ating sausawan para pakinabangan natin yung mga nabanggit ko na mga benepisyo. Ano yung isa pa na halaman na simple lang? Pwede nyo nga itanim sa bakuran, ano? Tulad ng bawang at sili, pwedeng itanim, mura kong bilhin. Ano yung pangatlo? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong ERA Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
20: ERA Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent and strengthen and restore hair and reduce hair fall. Organic shampoo markets and drugstores nationwide.
2: Alright, mga ka-wellness, at syempre yung pangatlong halaman na tatalakayin ko ay ang luya, mga ka-wellness, ano? So ito yung i-highlight ko ngayon kasi babanggitin ko yung napakaraming benepisyo ng luya. Ito po'y tumutulong para maalis yung mga pananakit ng katawan, maiwasan yung mga pananakit, ano? Rheuma, arthritis, sakit ng ulo, ano ang bahagi ng katawan, ano? At tumutulong ito para makontrol ang oxidative stress, para maiwasan ang mga malalalang sakit at maiwasan yung mabilis na pagtanda ng tao, ha? Tumutulong din po ito para gumanda ang digestion, especially kung after mo kumain, ano?

0: ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni Osang.
2: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na Asimin Cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sinda ning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: One Radio, News.fm, your best source of news and music. This is One Radio, News.fm. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News.fm. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News.fm. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
9: Edukasyon ihapot mo.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
0: Sabado po ngunyan, araw po kang dati magpumpong alas 7, sagot pong alas 8 na aga. Ang sendo pong programang edukasyon, iapot mo. Si Joe Bones po. Ibigimbitaran ko po manggirara ang gabos na nagdadangugan sa tuyang programa na magpartisipar sa pagi po kan sa inyong mga komento sa tuya pong live sa account po kang One Radio 91.3 News FM. At siling man po sa kuya pong cellphone o kaya po sa kuyang account sa si Jobons Bonto o kaya po sa 0906-864-1805. Mm-hmm. Para po magayon sa tuyang diskusyon sa programa Manungod po sa Edukasyon. Aram tabaga po na ang edukasyon is a concern of everybody. Everybody is a stakeholder of education. Bago tapunan na sa tuwing programa, mga jingo na po kita. Lord God Almighty, thank you for the gift of life today. Fill our hearts with your love and our minds with your wisdom, so that we may have our compassions, the strength, the courage, and love towards one another. Let the morning bring me words of your unfailing love, for I have put my trusts in you. Show me the way and guide me, for I should go for you, and to you I entrust my life. Lord, sustain us with your grace, now and forever. Amen. So again, yan po ang satuyang pangadyion, ang programa tapo, Edukasyon Ihapot Mo. Kaya dahil tanangad paglinguan, ha? Nasa paagi po kan edukasyon, ha? Pwede tang baguhon ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pwede tang mabago ang sistema, ha? Kan sa tuyang nasyon. Because education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sabi po yan ni Nelson Mandela. Sa mga magurang, ano? Day paglingawan that a good education begins at home. You cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. So again, our children stayed with us. Our children stay with us for 16 hours while our children stay in school for only 8 hours. So mas dakol ang satuyang panahon, ang panahon kan mga aki sa satuya. Iyon ang satuyang tsansa na kung ano ang gusto tang maging maray para sa mga aki, obligasyon ta po yan na mga magurang. Okay, pasalamatan ta po ang satuyang mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang mahal na mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga marhay na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salvista Shubaling Bing. Ang representante kang kasaradayan dahil ang tasyali sa pagtiyos. Ngunyan, yaon sa pagserbi sa mga nagtitiriyos. Si Honorable Kagawad Riner Burse. Servisyong humilde, as in may dedikasyon. Ehemplo nin sarong tunay na leader. Si rin man ang sayang staff, si Ma'am Lalaine Leander. Si Honorable Dolian Madrona Kanapit, ang dating iski chairman kang poblasyon, kang Malinaw Albay ng Unyan, regular ng miyembro kang sangguniang pan barangay. Dahil sa mga servisyo na sayang na pailing. Siling man ang sayang ina, si Ma'am Norli Madron na kanapit. Ambilyason Resort, yaong po inis matagbak Tabaco City. Iguasinda kay mga free-flowing, tulong free-flowing na mga swimming pool. Iga pong lodging houses na mga full air condition. Igwa sa pang-pamilya, igwa man kanso sa duahan sana. Siyempre, ade. Kung igwaman sinda ki convention hall na pwedeng maka-accommodate ki mga okasyon araw kang pagtiripon sa kasal, reception sa pagbunyag o anuman ang mga pagtiripon na kaipuhan kisarong reception hall. Ano? Kumplito na po ini ki mga tukawan, lamisa, sound system. Sin kung kaipuhan po nindo ang catering services. Magtaram lang po sa Management Kambili Asun Resort. Ini po sa pamamahala as in pagsadiri po ini ni Barangay Captain Ma'am Asun Barcia Borromeo, ang dating Barangay Captain, ano? As in ang sayang agum, ang dating mga Barangay Captain Ray Borromeo. Siring man po ang KGB Auto Supply. Yan po ini siyan sa Tagas Tabaco City. Supplier po ini kan mga dekalidad na mga auto supplies, araw po kan transmission spare parts, as in iba pang mga piyesa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Ego kaya aki direktang supplier ang KGB Auto Supply, kaya po barato as in dekalidad ang sa endang mga piyesa. Ini po pagsadire ni Seferino Nuno Bonto, as in sa pamamahala kan awarding Barangay Captain Malo J. Bonto, as in kan saying agom, si Manny Bonto. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuyang lawas. Kaya bang kita nag-enjoy sa siramkan Best Cafe Green 6-in-1, nagiging maray pa ang sa tuyang pagmati. Ang Castillion Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Arag po kan yan sa Rio sa street, ano? Siriman po kan dating Lucky Educational Supply, dyan po sa Siga Avenue, Tabaco City. Ini po sa pamamahala kan sa indang presidente, si Mr. Duval Dudoy Castillon. Siriman po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ini sa San Isidro Ilawod, sa kataning lang po kan Bulangan, kan Malilipot. Nag-offer po ini kan mga minasunod na serbisyo, auto body repair, auto body repaint, car buffing, and car wash. Nahiling nito, pirming pano ang anong ngunyang kan Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Nata, maray na ang serbisyo, maray na ang trabaho, makatao pa ang presyo. And yun po, pagsadiri at sa pamamahala ni Mr. Fred Cabrillas Borbe. Siya naman po ang Jo Driving School. Yan po ni sa third floor kang Power Prime Building sa Kanto Kansiga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. So, gusto po mag-ikaigwanan students permit sa pag-drive o kaya lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa Jo Driving School. Ini po pagsarira sa pamamahala ni Mr. Eric Malaginyo ay tuna. Sa mga load sponsor, tapasalamat ang taman. Sa dating kagawad Alex Balingbing, asin po ang principal kan Malilipot National High School, si Mr. Leo B. Buela. Si ringman po ang FS Boys. Sir Sabado, si ringman po si Mr. Fred Banda. So, yan dyan. Pasalamat ng tamang po ang Stormy Station Executives, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bolante, asin si Ma'am Rosana Osangbores. Kariban ang tapong niyan sa technical side, ang guwapuhon na si Mr. Luzon Loings Bornasal. Sige lang po. Tanganing tadtod po ining mga partisipasyon nindo sa paagi po kan sa endong mga chat, as in mga text messages, acknowledge na po yan. Pero bago ka yan, diskutirong tango na ang mga importanteng issue kan Department of Education. Ini po namanungod sa aral program. Ang aral program, baga po, ini su pagtaok yung mga remediation, enhancement classes sa itong mga aki. Sari ining solusyon tangani ang mga aki magkaigwaning enhance na pagsabot magkaigwaning enhance na pagsabot tangani ang pag-abot ninda sa

0: And of course, ano paglapodkaan? Understanding. Dapat, pwede mong i-explicar. Nasabutan, na-recognize, nabasa, buda nasabutan. Iyan ang pigapodang, dyan po iyan pigigibo sa aral program. Ang sabi digdi, ini kay pigkutray ni Mr. Tinio, ang representative, ang satuyang miyembro kan House of Representative, na representante kang bayan, ayun o, kang PPS, Alliance of Concerned Teachers. Sabi kay Mr. Tinio, sa proposal da kaini, lalo na sa budget hearing, ang sabi da kan Secretary, kan Education, na si Secretary Angara, na dai gagamiton ang mga teachers adig di sa programa manungod sa aral. Ang gusto sabi yun, ang gusto sabi yun, Mr. Tinio, ang Department of Education magkuaki mga tutors na bako sa mga maestra. Tanao overburden da ang mga maestra. Pero ang sabi digditabi, ano? Magdangog kita mga maestra, ha? Ang sabi digdi, teachers who render tutorial services beyond the prescribed 6-hour actual classroom teaching load during weekdays may be entitled to teaching overload pay. Ayan. Kaninot kaya? Kaninot? May ini indarang. Kunyan. Kan ako nasa regional office pa, pero may kami naghuron so kan administrative officer man, chief administrative officer for budget. Ako kay ito ang chief administrative officer for administration, okay? Naghuhuron kami na may kwarta talaga para sa mga overtime services kan mga maestra. Pero dahil man daki nagkiklaim. Ayan ha. So gusto tayo nang ipaaram na igwa tabi. Kung kamo, ha, nakatapos na kan 6-hour actual classroom teaching, alagad, willing pa kamo na magpadago sa paagi kang pagiging tutor kang aral program, you are entitled to teaching overload pay. Ayan na. Kung ibukas, nagsubra sa actual na 6 hours actual teaching, you are entitled to overtime load pay or overload pay. Ayan. Ayan. So, babayadan kamo. How much? Ano? How much? 1.25. Ayan. Mumultiply niyan. Kung sarong oras, bayadan ka mukhaan, 1.5. Ayan. Digdiling ko daw nga nita. May kundig di may tay. 1.5 hours of credit. Ayan. Sabi dyan. Ano? And sabi digdi, and those teachers who serve as tutors during weekdays, holidays, and long vacation periods may earn service credits. Ayan, ha? Vacation service credits with 1 hour of service equivalent to 1.5 hours of credit. Ayan, ha? Tabi. Kaya po ang clear iyan. Ha? Maliwanag sa lambang saro. Sabi digdi ni Secretary Angara, this is to ensure that efforts to address learning gaps do not come at the expense of teachers' welfare. Ayan. Digdi, willingness ang kaipuhan. So gusto sana daigdigdi pigpipirit ang mga maestra na mag-overtime. Pero sabi tangani, sabi ni Congressman Tinio, violation din ni kang napagkasunduan. Pero kung willing so teacher, ano, taan teacher baga, maski puro paano, nangangaipo man iyan, kimangarog kayo ng nilinsya, extra pay. Kung willing ang teachers, why not? Ako para sa kuya, basta na ipag, piriton. Okay? Balikan tapo si Loings para sa mga masunod na pagiramdom.
1: Looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school.